عليم صدق الله العلي العظيم تميبز الله سبحانه وتعالى تميبز مغاندا وفي الشيخ قلونجي ولو برغرامين يزكا جمالي تا House of Zaka والله ميامبي أبانتو تسب الله سبحانه وتعالى أبونجر ماسو أبانتو باتجيرين سونجين بدو الله سبحانه وتعالى الزكاة تجيزا كوها يو أتريش غامبو كوها يو Chitegeza kutukuza maliyo, zaka chitegeza kutukuza maliyo, kutukuza mberazo. Allah subhanahu wa ta'ala chovola bandi chigambo chokuwayo mulimu munene okukwata kusente joina nowayo. Chigambo chinene chirago obukiriza bw'omuntu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba. Aya jitusomye. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya gamba Allah nti ekifaananyi ky'omuntu awaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathali habba afanaganango omuntu asiga ensigo ambata tisabia sanabila ekimera ekyo kyosimbye ensigo emera nejereta ebirimba musanvu wallahu yudhaifu liman yasha ati Allah kubisizamu okuva ku birimba omusanvu nakubisizamu kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo nze nalima ku bijanjaalo nensimba ebijanjaalo kilo ttaano nenfuna kilo ataano enkalu ebikube ate nga nebibisimbiridde naye nina ekijanjaalo kye nakwata nga kiriko ebijanjaalo eminyololwa asatu mu esatu ne ngamba omwana gwe nalina nti soko nkube ekifaananyi mmala okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ekikiribwa ekityo nti okuwaayo kuba kusiga buli lw'okwata n'owaayo oba osiga osiga kitono ate ofuna kinene kati Allah subhanahu wa ta'ala ogamba nti ekifaananyi ky'omuntu awaayo mu kkubo lya Katonda Kamathali habba, ofanagana ng'omuntu asize ensigo. Ensigo eyo bw'ogisiga, nekula, nereeta ebirimba musanvu, nga buli kirimba, kuliko empeke kikumi, times seven. Ekyo kitegeeza nti omuntu bw'awaayo siringi lukumi. Allah, Mungu akuwa omutwalo gw'essente. Mungu akuwa ennyongeza. Ate nagati wallahu yudhaifu liman yasha mungu akubisizamu okusinga kwecho kitegeeza ki kankwecho okulabirako omutima gwo gukakase kubanga okukiriza kikulu ani amanyima ogo ye musajja ava wano nagenda mu nnimiro ku basajja abalimi abali eyo kuba sheikh ayogedde ku balimi ba kasooli na ki naye omusajja nakwata ekiti ky'amawogo n'asima ettaka n'amala n'ateekamu ekiti ky'amawogo ekyo enkuba n'etonnya nekimera Ni wayitawe ebbanga lya myezi nga mukaaga abaana wakane bamugamba ntata tutiina mmere. Okukkiriza kwene kumulaga nti gye nateeka ekiti nina kujjayo mmere. Nabwekityo kyusa endowooza eyo okakase nti okuwaayo kuwaayo wa Katonda n'okwata n'owaayo n'osaddaaka n'oyamba abali mu bizibu n'oyamba abali mu nnaku. Noyamba batayina kyakulya nga weeyambisa ekyo Katonda kyakuwadde kubanga ne kyakuwadde Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa anfiqu mimma razaqnakum muweyo kwebyo byemba wadde Allah kyakuwadde akimanyi kyovola banti buba bukodo oba oganidde ng'anidde nebo batoziganidde ng'omuntu Allah gwasaasidde n'awuliriza programu eno n'ategeera kye bayita okusaddaaka nti kusiga Obo osize, nti buli lw'osiga osiga kitono naye ate ofuna kinene ofuna kingi Katonda akukubisizamu kye yava agamba Allah subhanahu wa ta'ala man jaa bilhasanati falahu ashru amthaliha yagamba Allah nti omuntu akola ekirungi kimu Allah amuwa ebirungi kumi omuntu akola ekirungi kimu Allah amuwa ebirungi kumi weetegereze baagala akawunga baagala omuceere Bagala ebijanjaalo n'okwata kilo z'ebijanjaalo bbiri n'okwata kilo z'akawunga ssatu n'ozireeta n'oziwaayo n'osindika oba n'ozisindika mu ssente kuba kye kiyinza okukwanguyira oli awo kufuta aliwo n'ogamba nti aa kankwate enkumi zino ttaano nzisindike ku House of Zaka kankwate mutwalo guno ngusindike ku House of Zaka ekyokubiri zaka alabika yatuuse Naye ekiseera kano kankabaawo tegeeze nako nti waliwo omuntu alina okuwa zaka naye nga alina kuwa ku nkomerero katugambe nti mu mwezi gwa kutaano nga wasuubira nti walina okuwera naye nga ssente aziina obusiraamu bukukkiriza okwanguyiriza okuwaayo zaka ebbanga ly'omala ng'ogiyina yadde ekiseera kiba tekinnatuuka kiri ky'ogiweeramu lwaki ye muntu eyatunze ekizimbe leero n'otunda ekizimbe obukadde kikumi mu ataano
Nengolaba kuliko mutemwa kwa zaka. Kulike sente entone nyo. Echo obisira mbukukirizo kuata zaka nojiwayo. Ngatona ba kutuka dama. No kugamati. Ngatena ba na kuita kwa mwaka. Luachi okwagala okuwayo kwa nguiriza. Luachi otukuze mario. Allah subhana wa ta'ala. Jaba ya kuwade. Baganda banga batuoliriza. Kenja galo bate geza chechichi. Nti omuntu buli lwakwata na wayo. Abera asiga. Okusiga kwosiga. Nti kwe kusiga. Ekilo za kasori tano. Nofuna ensawo chikumi. Echu chitegeza achi. Nti wakwate nkumi tano. Nokwate ebiri. Allah subhanu wa ta'ala. Tasobola kulia zamanya. Yagambati Allah subhanu wa ta'ala. Inna Allah la yadhilimu mithqala dharra. Allah yagama tagenda kulia zamanya. Muntu wakaneka banka kenka nankane mpeke yakaru. Subhanallah. Tagenda Allah kulia zamanya. Akatu nebe kabiranga kenka nankane mpeke yakaru. Chufura banabi Muhammad s.a.w. yagamba. Nti wala taakiranna minal ma'rufi shay'a. Togeza kono nyuma kantunga katono naenga karunji. Allah nagamba atia. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Omuntu yennali kola kalimunga karunji. Nga kenka nankane mpeke yakaru. Mungu agenda kamua. Kati nkukakasa. Chino chokanga wachikoze. Omuntu nakwata silingi lukumi. Njagala kino ekigambo tukigezeeko. Oinako silingi lukumi. Kale rusindike. Rusindike kati. Abantu akakadde kalamba. Obe mitwala tano. Neba sindika esilingi lukumi. Bube robu kadde bitano. Subhanallah. Nenga mkoze seze chitono. Atene mufuna chichi chinene. Nole chuchitegeza nti omuntu okuwayo. Siwa bugaga. Omuntu okuwayo tewuba bugagga wabula omugagga gw'omutima obugagga bw'omutima Allah subhanahu wa ta'ala chaganti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara omuntu yennali kola kalimu akatononga kalunji Allah agenda kamulaga Allah ayerije tugamiti Allah agamati inna Allah la yadhlimu mithqala dharra Allah tagenda kulyaza manya muntu akalimu nke

0: Tizanga gweri ya wadeo Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwade dempe razo. Nengo wadeo chitono. Chosubi na chitono. Nenga masuka Allah chinini. Mudu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolecho kubiriza mkwano kwa hange. Mwanyi na ze. Mganda wange. Kwate simu yo. Ngoteke de. Newofunida. Onyike namba zino. Osindike ko chowuliranti chosobora. Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga yakuwadde omutwalo sindika. Baba yakuwadde etaano sindika. House of Zakobo obusoboze bulina ebbanga limumalanga mujesize. N'okwata namba zino noonyiga. 07 06 55 19 07 06 55 19 Tonyoma kyolina. Tonyoma kyolina nebwezi ba 12 zisindike. Abantu bana sindika 12 abantu batano kuja kuba mutwalo. Ogena kuba olisizo omuntu kilo 5 za kaunga. Allah subhanahu wa ta'ala akusasire. Allah subhanahu wa ta'ala yaganti wa in taku hasanata yudhaifuha. Yaganti ataka limbe kabera karungi Mungu akakubisizamu. Akubisizamu wa yu'ti min ladunhu ajran azima atina nkuwe mpere nene kuna kuwe nkomerero bannange kino tuchifuna mu munsi wano ebya wano munsi Allah abituwa okwata silingi 15 noziwayo nosaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe akudizamu sente meka nga tuchirabye nti okufanagananga kusiga omuntu kyasiga kyakungula kizibu omuntu okufumba ebijanjalo atina jule nyama. Nolwekyo mumbere fana gana bwetyo abaduba Allah subhanahu wa ta'ala tubasaba mubere n'omutima ogulumirirwa mubere n'omutima omusaasizi aina zaka abaduba Allah subhanahu wa ta'ala buli lwoli labo munaku kino kawulirize mukwano gwange buli lwona labo omusajja nga munaku oba omukyala nga munaku abantu abo nga basulenjala nga gwolya manya nti gwa twalezize kozirina wazire mede nga wallahi okwata mitwale ebiri nojisindika obo mazo okuteka wecho kulya kya bantu abo ne abantu bameka ole mede sente 15 emitwale ebiri olide mere oli mumatifu nga neiba wa enjale muluma. Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganti wallahi la yu'min yagamba yaraida Allah nabi wallahi la yu'min man bata wajarahu jai'un yagani tasobola kuba mukiriza tosobola kuba mulungi omuntu eyebaka nga mulirwana we njale muluma nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asasira bantu abawaddeyo
1: wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sadaqallahu al-aliyyul azim
0: tubebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera nemine bebideryo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanu njagalo kategere kubango lya yinzo okuluuza nti emmere house of zaka obaje sonda nti egenda kulibwa ako basiramu bokka kanu kategere bulungi nti emmere jo wereza etano zo wereza omutwalo gwo wereza tolowoza nti zigenda bagenda kunonya budala enjala bweruma budala bweruma Paulo era nga Paulo bwasobola okukwata n'awabudala ekyokulya nga ye muliraano n'olwekyo kwata kyokwata ng'okakasa kigenda kugasa bannayuganda bonna kubanga tetuyina mbiranye wakati waffe abasiraamu n'abatali basiraamu lwaki ojja kusanga nga nze jjajja nga nzaala si musiraamu ate nga nze ni musiraamu gye bijja mu maaso tomanya Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tubeerenga tubeera baaluganda n'olwekyo kitegeeza ki nti kwata kyokwata nkakasa ogenda kuyamba bannayuganda out of zaketu kila dala kumuntu wa wansi neba ngemua chokulia nila mkade kano aya jenso mi Allah subhanahu wa ta'ala agamenti wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya gamba Allah antibaku atane ba wayo ni wankubadebe ba wayo nga babi ya gara bandango kuwayo kulimwe minundi yesatu omurundi ogusoka omuteko ogusoka ye muntu wa wayo chata ya gara ogukatunda tagwa gara no kwate goru noli wa munno no kwata kaunga akavunzi gwe kokogaba no kwate sati enjulifu bagane twagalengo yetu zitwale kala moja bantu bambala gwe no lete mpale ngateli kokuguru echo katonda tachagala chovola bayagamba Allah
1: lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
0: Allah yagamba temusobola kufuna bulungi okutusanga muwaddeyo kwebye mwagala

0: Uganda Aquatics. Naye akyali ndamuko.
1: Bitabyangu.
0: Tanaba. Apulu Association of Uganda. Naye tenaba.
1: So mkulu yarondeddwa taski mpya.
0: Taski mpya kubanga wandisa kibina. Naye ne pulu ali mubali omukaga abalinda.
1: Ali kumpi mpya.
0: Ali kumpi mpi. Kakati Ludo, Dorobo, powerlifting, bodybuilding, abobo, koko.
1: Atia ba kickboxing.
0: Kickboxing atia wa yeye yeye tafuta.
1: Sawa mukwadi yako kubigambia kickboxing ali jamani.
0: Kakati yeye atawa
1: na kati ivi gati ni na kati simani wewe mwenye kuna wale kudalama ngaruwa ni jana. Ngaiye tare kupranisho no kanzu kati abalu baraka. Kasala bakizi okutegeka. Mukasotegeka ndo bato bayifa kibyo kutaba.
0: Tabaza bona raisi siko kasotegeka ndo funda se.
2: Bo bagala wana wechigwera yo.
0: Chigwera
2: funamu.
0: So je zezimu ku federations ndala kakati abemfumbi bana body building powerlifting ndo sa Uganda giant sekiranda mwino kuba ko chemukola echa mazima. Powerlifting yo atenga ne Olympics nalabye twatu teyoko. Abaru agedo kubanga basituro uzito obo. Na himu za nyocha. Chanaku ntite. Temasa wa kubanga ati. Mugeza kubanga mugu wanisa. Furizi biaboru sania. Na bu bachari yao. Bachari mkawefe wa kuwayo biwadiko. Tumadu kwe basi bideyo. Mkasira kano. Kwa denti deda inegele.
2: Atema na abubu gali obutasiba.
0: Gali.
1: Ziri wa mugali.
0: Gali na zuziri yao. Mubali ya bali indi lide. Samu onge mahabba.
2: Hey,
0: ni nani yao ni tena nafunga? Gani sicha wewe mukwanga?
2: Mukali yangu jewala.
0: Azito ana mukwanga ni nani? Sicha sicha
1: wewe mukwanga.
0: Sicha wewe mukwanga. Zimu kala ji?
2: Choka mama mje muetira.
0: Aje ukenda kumuta
1: busi. Basi mbe abana hivi bache amuyamba kum.
0: Ee, ada meji hivi
2: bache. Sema ba ina normal gezi.
1: Ningi jadu kanya jadu kanya mu sporti yuo.
0: Abo chamazi mabaso dokbanga ba itamuka kumunda kwa squashi na bo bache alieyo. So mimo Jafari kunsonge ya bade tambula nyo wiki namba. Then Bikonde bize tu bade bize nyo.
2: Yes.
0: Dadara wiki no. Mubiza nyo gwe Bikonde. Night of the Warriors. Tu ajira vieko. Bade sinaraba nyo. Promotional kapo ninge kola debut. Manyi sozo na yasingo kubanga vintu hivyo. Baby Konda bilabi nyonga bakola debut na ye chintu chabadde chanja ulomuko then fight okubanga anywa na mu Uganda abantu okubanga ebigambo bibogero okolerako nga bebakolerako muzanyo gw'ebikonde kibadde kizibu nnyo fetulabye kuwa nokubikonde galaga tugetata likasawa tujata nika 11 kazibwe na pili nga tutana tunakula ne bout yeso
1: nika tokola surprise ngo gata nika na sawa zabadde zina kuba mwenda. Yazi inakuwa mwenda kumi. Ni zagezo wila kumi ya na mumu na fight ya suka
0: ngemi. Fight inga alasaji ya wako zechi. Chishibande kwa ni Champions League. Wadi wa yante batandika mwenda nga batandika. Yewa anono mubia pulo. Chibande chicharuno kubanga chibana chi. Nga chibira kuna Yams Promotions basodo kubanga bachikula. Omani fight ya yabade Kevin tubi yabade binji nyo. Chisoka. Waro bibs zabadde na dala mbaza nyiba na baby konde kusokera dala bobu triate mba ye ya wangu de msajja wange pasi kongo msajja wange rukwago simanyi gare bigambo byali naliko ne ruwe rao nga tuziza bisikola ba mauli rao na ye
2: yazanye burungi
0: yazanye burungi na yete
1: yo misembo ya gusi ya desa rada we mira o pascal
0: kadu ba kwase mu ka few moment later ninga na kani ya leta few moment
1: ata inza kaona
0: ku ticket
2: ato mwana wange neriki
1: neriki yakubyo muzei katona mtu
0: champion burungi kasim ne yasiyo
2: kubanga
0: wangula ndo zabade fight ye munundi yo kubiri mu professional yasodo kubanga juangala neke oyabade mpitirivu nyina akana kebalese azikunze nabade subiranti Gasi mwela jakubanga wangula.
1: Ni wala ye abalala bade bazanyu abana abayi batyo bakukuse. Wala ye sirwada rado wawe mbesu unagano. Ni mwini wako bi uli lao. Uliye uliye uweba. Kati kusande wano kumacho bi uli la. Biba kubiengo ukumi.
0: Echiro.
1: Wobi uli la. Ni sirwada yan surprise nzi nari nadendo za jakubira fight nyangu nyo kushadil. Ne ya nchejwe siga manti
0: fighter sose inajianjugiza ojukira numfubuke ya rademu Amerika kasujenu renga alwana Shadir Musa ngiri jia jamuko nga abamu nyomo kama nubu kamazi atu kamula unisemu mfubuke ata amela Shadir watani kukustuwa gori genyo
1: amanyibu kondo mtu kasta ini gawa umupira mai ndika sejangu gamba chino ino walk over kwa chino ngenda chima la maangu so unateka u resistance ndi na agumira na ndi waringa
2: na agulida mbuzanyi
1: na agumira mtu obumukuba na aguma na abila u kati atuka time naba nga agumye nga agubye ni mga noku wako level echi ye mrapa guba against mas nukubela nga wasikuwa linzeta so ndoza yabade mlezi azine plan ye ate of course chadbe wadu musubi nukubanga na achi nanga ugunungu achi nanti musinga hila nga kwa musinga chiaze na chombongo uina wako sadivande jeno ntina yaze kuleme lako kumarako manyu uleme lako no umarako nti mkisa kufunda business chukula tiba shakiza baku wa knockout tibagara baku wa knockout nilozo kwa wachita kuliza baba tiba abali mu business nti ulu wakula wangu teka osho wecha agenda kuwa fight ajaga hey unasumu teka wembira ila wu agenda kufuna fight chukula naba abavuka abavuka wanyo wabamu istani mwenye chikambo chini chaka nyoko usa chikambo kwanga naba abavu jinja ni pato za istani yu enda bali nga wakubwa wangu tiba malaku katika okumukuba
0: Okumukuba ada chalude kumutukulaba kumutanzania akuteka wembera bwete gina semba yo namulaba kulandistanga chiwanabe kuherete katakata mute oya mukuwe bikonde chiwanabe ndali ko kote ko mute wani ndakataja kaina strategy kajide muka chiwanabe achaka
1: na batu babumanyi kati ogano jaka zanyeyo kutulude liko dzikaina tomanyi bali bakakubiye baba ndibade basitwa chenkana chikuruza ndi kanafu
2: mbuko kalese wa
1: ndibabi lala moko naye fight ya nyumide nyu fight by the isa abadi ni mpola kuno kumanya ola benga sinyiza amani yange nda kwebaza nyo matchmaker coach yabu yes yakozo omulimu first of all fight is it abantu abantu baze yaba ebikole abantu wa nini
0: omanyi wa robi sembe ebikole bibade bicha sembe
1: yebirao abantu wa nini
0: wanene Fetenu tiyalangi bwa nyonyonyo.
1: Me tujilanzi siwa watu katiyalangi
0: bwa nyonyonyo.
1: Na tujifira kuwa kufu.
0: Sozi, tumane tujikora wano. Na ye, okusinzi ila kufaise, zimu zendavi yoko zibalanzi wano muda mguanga. Nivazi wa mkono obude, nizigana, niziflopinga. Eno fight ya bade ya anja ulo mwako.
1: Technically, simanyo ba promoters kwe bali wano. Abantu wa bale tabo wagizi wa mchinara li mitu ya chuka. Bazanyi ba. Yes, ya. Yeah. Bazanyi. Ila uba okwasa ganyi. Uvula ba. Kato ujakula ba anti. Omuteste suwa chine chindu.
3: Okay.
1: Ya chibademu. Ya matchmaking zi. Ya bademu ne kerementika nara. Nara na yeti lukula weyo tu.
0: Hey.
1: Amani ugazi za bazani. Niti hapinzi tuzi uchilini. Uh-huh. Kwa uwa individuals. Nga baina numbers.
0: Abali kati
1: abazani ba. Nga uchili makirabu. Ntipi ya tinika na nkana na sija kugela kirabu nda. Mga bazu kwa umupira. Chizu kwa chizibu. Mbibu kwa nwebili. Kati ono kwa identify inga abazani ba. Nata abazani ba baino baya ambako kwa piara. Ntiyo bako la piyara kubiyaro jibava, mkomunities jibava, ni jiba wanga jibako lila jibava, abakuzi jibaveo jibajia. Nacho, ni idea yo gama, nti fight, mgaga na watu yamba kwa nasasuru mtuwaru. Naba nga fight hizi kumtuwaru gumu.
0: Kwa hivyo, chibada chiti saba, amu stadium wabe.
1: Ndiyo cha ayambie uko nyo. Nyo, ne, saga batu riso, batu wangere fight ndara maangu mamu. Kwa narabi yao, farukao. Ne jaratofi
0: ndio ya farukao na yule
1: simanyo baba sobo kubebikonde
0: kati afuse katemba butemba
1: nyo baba sobo kubebikonde ninga manyo chwechwe na fight ni ba successful ubuyo anga ufachi buli fight ya gale bilao na mliye pulira nganti wewe fwe tugenda mga bikubonya abonya
0: eh ayo chizo kubera successful na yenga tunachira wakonga chifuro ojatu mire kide jibala yera zeriza kizo zeba yenga wabyo chida bekonga chifuro pinze ah sozi awe nyini abate abade ya kwa South Africa ao ni babu binyo
1: babu achi amacho chonga kwa babu binyo
0: babu binyo because
1: post ya interview saji tegira burungi simanyi bwachi ina pressure by the way sifuna ngamsa kogera kona iwanu mwana uchanga akola chi
0: akoma
1: na mulabiye kondo za yes mulako naye
0: saka
1: nyoko michi choga kibamu nche sikili za nachonzi kwanza sinda ku post interview ya kola walaba nga chisoboke echo kibamu kola
0: chisoboka na ye expectations za twaina muhabati waloko ne promoter omu amaina kuzinta cha operating ira wano kubine bibaddeo wentalo yagamba anti mu Uganda cha katetu cha
3: heavyweight
0: ya fe cha bakutinda kubanga tuzanyira mukuru za weight olwensonga anti ekisaje cha kimusinga ko kokero zine bikonde bichamu kuba
1: promoter mu nyira mu za tatu gena chogera kona from chirungamira
0: anti tuino kubanga heavyweight ya fe wa ichabula muko katono kuba kusinzia ku fighting wa yatambula kuba habati twagenda ngirije agenda muko nga fetu maife na fena solo kubanga asuka kwecho kya solo kubanga akola chi aleta era abantu bali surprised nyo ku performance ya solo kubanga zanya ali mugwanga ya South Africa because fight yali kumpi mosiyo nabajiraba yali ku TV merge yali yamanyi nyo
1: no muzanyinga si kugamba anti mugundi ivu anti asolo kuti so kwani tugendera sheyo nuna wa shadi nga mwadu mzinyingi ulawe dela anti ugenda shadi fight ya zanya ni baka ita platike kalika kukakuroti ni mkulawe mkisati tijiri uo ufaji tugenda mkulawe mkisati nga kusinza kurikodi zo mzanyi ugenda zanyi mzanyi ya liga simu gundi kusigama anti munafu wa amanyi ni inga simu gundi vugama anti awede regasa nene nyo bapu nene nyo wakati wafe nori ne chenye nzo gamba sima nyo butufu kwa nsonge mjina uira anti banabi karakasi South Africa anti abatu ya tukeri ba kola chi ba mukosa wachuli ya kecho
0: mbade sinawo kubanga chuli dako
1: namuna wenda katamike ndala banga achogera simanyi butufu bwacho naye professional hii agamba anti yali ayingide business katayagala kuva mu business ngamwa decenti msaje amwa decenti atenga agala abiro kusho ni kusala nga yali abuga yitachekeda kubira nga arwana fight ye bali nja finding amazima kwanga zinza kulema kola ki
0: naye sozi wechibanga scenario yaliwo because ubanga goso odo kubanga agenda kula ni fight yali yamanyi kitegeza nti abali batestese fight yeyo bali no kubanga ba wa security abazanyi bona abali bagenda kubanga balwa
1: nakuka ngabwo chogenda nange usina bachigula
0: kuba
1: kubanga ne bifana ntu abiranga ku muti update ndio omuntu yeye yagala
0: ah
1: ne nyinga akola chi
0: yes
1: ngora gara akola chi yeye yagala so uba gude chibo kudamu ku kuterera kujja kola ki
0: kuzera comeback
1: kola comeback
0: baka tiyetaga comeback gero kudamu kubanga
1: era ndoza ne kino neno fight yeno ngoje ko incident yabadde unako rwajjo era iki badde waliwo possibility ebirawo fight yeyo kubirawo yes wado wabadde possibility ya fight yeyo kusobola kubirawo ya habati ne bambura kwa babuwa ina engagements nyingi nyo ina fight yanga munana agas kupea
0: sibali nwa babuwa genda kula atie chintu echi
1: achangu
0: kubanga anga munana
1: achangu kati
0: then nengabili mubili
1: chiso waka ila iyo munana waba mkuba abata suwa kurwani hili mwishite gira
0: ayina kujua
1: angula baku itakuta lafia ujigenda mu ebivai webai successful ngene okolanga match up yeri
0: ababadde kwa mu stadium ejjo nabali ku mitimbagano waliwo olutalo lugenda maso wakati wa Herbert Matt of the Black Bomber ne Babu Yusuf the Roaring Tiger manyi bine bikonde bya business zizo na scenario na zabali manyi CBPA ajemoli na ye sozi nabatuuliriza ekyamazima chinzo kubanga chechisele chitufu fight ene pikibwe wakubanti wenabe ilawo mkukome nga iwede tu inzo kulaba mkubonga inzo utadamu kubanga situ kambikonde
4: okay wana soze katwetole mkukatono watu koma utu taandikira uwe njini kubanga insongezo kuwazi vademu wakati na kura vye kati yao to inacho nimba na kura vye ngu
0: Mbaleja eroni msajja ndo kwa to msajja na kutenga tena kuduka ko watyo. Ngoko ya inengi je sate kitimu. Na atenga msajja kunde kasa kuve chuma.
4: Kakati goli yao.
0: Ero ole nyu ya kute ya bade mwa boti.
4: Raba yo
0: sibe ne kuwero si wanu kusako lyako.
4: Mbaleja
0: to mmanyo yo.
4: Bwanali. Bwanali
1: kanyu.
4: Bwanali. Manager Sozi ya kutoa msajja bwongo
1: au ningawe ukanywa ya baada kutoa
4: msajja ya mwe kwa tinde bwongo abalala na mabenda kwa hiyo
5: FM created by BMK Group of Companies. Ngabali gomune. Ekifo kikure meddeko kikusiwa kirakira tekikutuka obusabubi. Nawo alina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave cough and flu syrup. Ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.

0: ibada teba mkarunji atena wajikoze toba fakihe ojukiro musajji yajja masuga nabi namutolira salam sallallahu alaihi wasallam nabi namugamba irji fa salli fa innaka lam tusalli
1: mujukira bunonji
0: yamuzaye mirundi ali emeka
1: jali esatu
0: lwaki swala yo musajji oyo nabi yaji kansoninga mirundi esatu
1: kubanga yali tezimbiddwa kukumanya
0: naye musajji oyo yali muwahidu
1: yali yaula Allah
0: tiyali mukhulisu
1: yali mukhulisu
0: ekiraka tiyala akola kulwa Allah bwe bugonvu bwe yayoresa buli bamugamba dayosa ali na deyo na asara dayosa ali na deyo na asara yali musajja mukhulisu njidda yali musajja akola kulwa Allah nga tayina mukabanda be ne Yesu alabaji kansolinga emirundi esatu kati kugwo kuna bamugamba dayosa alifa innaka lam tusalli omanchi yagamba wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan ma ahsinu ghayrahu fa'allimni nkola yiriro yakutuma namazima sibusa busa mu nabbi bungaka soli nabbi na Yesu sobora kusunga kukulongoza kusinga kakao nkusaba onjigirize yee osaba kuyigiriza ngato badosala osaba kuyigiriza ngato badosala wale bakantu wako
1: naam
0: kati tugamba nti nogwo okola ibada wadde mu Qur'an ibada yo mweri ne muhadithi mweri ne banga lomalanga toji kola kubuyi kumutaba kita mutaba wale kaifia uyino kubanga ibada jokola eino mutaba anin nabbi eina kaifia nin nabbi kibiki kibaita
1: ngojikola ngojikola nga nabbi we yakola
0: aywa era ngojikola nga nabbi we yajigiriza kati bwo kola ibada nga toji kola nga nabbi we yajigiriza fa anta ghayr faqih
1: gutoli mubamanyi
0: toli mubayivu betuita tiba faqih فقيه حق الفقيه امام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اتغامبي تاكولا عباده تاليو كو بيف نعم
1: اوكي بارك الله فيك وجزاك الله خير اوليكو مساوكا تنيزو مودا بال اف ام اكولا ليو متوا بوليجو مننا اباكا تشي غتاكو بروغرام وين ايتيوا علي المنور وكمانيا تشتانغالا ابكر الصديقي يغو وليرا يوغيرا ابيرا من الشيخ Bashiri Sentam era nga yagenda tuyitira muko mu kitabo kino kitambula nacho ekiyitibwa kitabu ala ilm tuli kwa athari ya 10 ana musatu abaina kitabo kino bikula peji 5 mu msavu na omwalimu yongera na gamba wala khaira fi ilmin la fiqhu fi
0: e yusifa yakumeka
1: ya kutano
0: ya kutano omuwalimu saba walimu omuwalimu omutufu eno sifa na yayi nokubanga ajegendereza obye kitendo akimanya bulungi ntino la khaira fi ilmin la fiqha fihi la khaira fi ilmin la fiqhu fihi tewali yo kalungi muyirimu yonaja kunganyiza ebanga lamalanga yirimu eyo tajina mukufiki
1: tajina mbukugu
0: bumanyirivu akunganyiza ilmu riwayati akunganyiza ilmu al-Qur'an akunganyiza ilmu tajwid akunganyiza ilmu masail fiqhiyya ni ahkam al-fiqhiyya akunganyiza ilmu al-hadith akunganyiza ilmu al-balagha wal-nahw lughawiyyat akunganyiza ilmu ya da'wa tauhid wal aqida akunganyiza ilmu ki nyeme ya tafsiri ya kunganyiza mwaye ilmu ya kunganyiza la khaira fihi temuli karuji kaigena jifunamu ibanga le malanga la fiqha fihi ngatake kusemu din take kusemu ilmu eyo kitegeza ache kigambe echo inti ekinyusu kya irimu si kukunganya
1: wabula ntoweze
0: bal lubbu shayi wa lubbu ilm atafakuhu fil ilm ekinyusu kya irimu kutegera na kukenku kachosomye okiteke mu kifo ekituufu okitegere mu ntegere entuufu okikolire ko mu nkolere entuufu abantu abamu munansonyi wa sharia abasoma kuri yaki
1: sharia
0: bannayo gano gema soma tukogere abantu amba manyiti nino fakihi yu yasume sharia bananga sichitufu wabula umutu asobola kusuma ilmu albalaga wanaha wa sorufu nabira fakihi ebanga liyamalanga chasomya chikugusemu na chitegera ngaluga guasomi amukozi usamu makuba amatufu amuyamba kutegera nususu lukuraniya amuyamba kutegera engeri Allah jira tege baraga ne Quran baraga amuyamba kutegera hadithi oyaba fakihi omusa ko asume kulia tudawa achasomora kubira fakihi ebanga la malanga takhasusu ye byasume mu ilmu umukulia ya dawa abitegedde era nabikola mu nkola entufu nkola geyo kubimu kubigwa mukulia tudawa
1: naam
0: nti onto wadawa na yasoro kuba fakihi lumu nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yali asaza salatu aljamaa fadakhala sahabiyul jalil Abu Bakarata radhiyallahu
1: anhu naingira muzikiti
0: naingira muzikiti faraka'a duna safi fakabbara wa raka'a duna safi
1: ya ingira swala
0: aha
1: na nagenda kuma vivi
0: aha
1: ngatalese takbiratul ihram
0: ngali ajirese ninga tanagenda kuyumula yini
1: naam
0: famasha hatta dakhala fi safi
1: na atambula nga atambulia kuma vivi mpaka uyayingira mulaini
0: aha wale chikole hicho nabi uyamali swala
1: seka yakuba takbira
0: nga yakayingira
1: muziki ngali muziki ali kumulyange muziki nga asanze nabi ali kuma vivi
0: aha
1: na atambula kwacho
0: nga ngenda kuma vivi yeye na ngenda kuma vivi
1: Abubakari
0: Abubakari Abu anaita
1: Abubakarata
0: Abubakari yuli mulala ona Abubakarata
1: naam
0: na
1: tambula bwatu ngali kumavivi
0: ngali kuruko
1: kuruko
0: mpaka
1: yatuka mulaini
0: mulaini nabi uyamale swala yakole ebintu byali bisatu mbaraga nti no wadda wasoro kuba ne fakii singa dawa yajitegera mu butufu kujitera ngawo yajisoma nabi uyamale swala yagamba aina alladhi dakhala duna saf aniyo yayingidde nga taman ayingidde swala ngatanaba kutuka mulaini na binga mumani nga mtegede na linda ya yugere kuna mugamba ana ya rasula lantini yenze umaina viki ya gamba ya mugamba zadaka Allahu hirsan Allah kuongiro kululunga nilo kwe vironji ne wala taonde tuchidangam wala vintebe visatu
1: ya soka namu
0: namu wana namu suta
1: na ya tenzo ya liya kuzi na jimugani
0: jia sembi ya yu na biti ya tandi kila kunsobi ya tandi kila kuchirungi cha mmanyi kwa cha kuzi na suka na mterezo moyo na mterezo mtima ono na terela na le tenzo mingo na mazo terela burungi mchi mulaini na mugamba wala atao deto chidangamu
1: aba mutandi kila kunsobi teyandi gumikirize na chirungi chiri
0: aba ntubanji tuba gubye mizikiti wakutandi kila kunsobi za bakona Olokuba tetuila fikihi mudawa.
1: Seka, kuredi yenu pal, waluo mwalimu. Bali basumisa ku hulu. Ndoza miaka mijiseo. Allah msonyi webia mso wako, shekhe Chigundu. Muhammad Chigundu. Umo program ya Mimbari Special. Na hei agama ti, okutandikira ku nsobi yali ta example nti okutandikira ku nsobi abantu gye bayina oluusi esobola okugisa kuno omukisa gwewandifunye oluvannyuma notereza abantu nagamba nti bafuna ku darus nga ewagibwa ekibiina kye Uganda jamaiya tudawa tusarafiya naye nga eri muzikiti gwe Nairobi omunene nga olaba supreme niyo mwalimu yasokera yo ddala yatandikira ku bidia omuziki ogulimu gwa bidia bayimu embeera zaabwe naye ekyo yatandikirako ne bamugobayo ne darusu naye ne bagitemako okutandikira ku nsobi yennyini era Sheikh yagamba nti kale senga yatandikira ku swala abantu nagenda nga abazimba ne batandika omwagala ogenda okukona ku nsobi
0: yaabwe
1: ngaabantu amaze obbagula emitima
0: kati kyenkugambye fikihu tekyetagisa kusoma kuliya sharia yonka wabula buli kuliya ffenna abasoma kuliya ez'enjawulo twetaaga fikihi mu ebyo byonna bye tusoma
1: Sheikh sawukirize tukunonye ku nsimbi z'abakama baffe biidhinillahi tabaraka wataala
2: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufula olukulu fumba amazzi oseemu fortune tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu fortune tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 653
4: Ochali wakati mu program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okuba tochi mu dini ya fe twongera okujika enkuka olutukola ebyo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 10.9 Pal FM okumanya kitangaala Al-Ilmu Nur
1: Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd twongera kwebaza okuyekumira ku 10.9 Pal FM ekula ndio mtu wa bulijjo program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala kitangaza omuddu omukkiriza butya bwatambuza obusiraamu bwe ate naddala ku mwalimu program eno ekwatako nnyo otukola bulungi nnyo gwawuliriza okukubira ku mwalimu akasimu n'omugamba nti ha seeka teeka ku program yaba walimu yiino etuuse obeera otukoze obulungi obutagambika tunoonya kulongoosa tetunoonya mbeera ndala wabula kulongoosa ddaawa yaffe mu mbeera ey'obuwalimu kiguno Bakari Siddiq yenza abeerawo mu studios ne Sheikh Bashiri Sentamu omu ku bamutawaf ba Al-Miqat Hijja and Umra Services bakola bayambako ku baddu abagenda okukola emikolo gya Umra ne Hijja nga bayitira ddala mu kitongole ekyo ekya Al-Miqat Hijja and Umra Services Sheikh Bashiri sawukirize nkomewo gyoli wetugendedde mu kuwummulako okunoonya ku nsimbi z'abakama baffe nga tulaba nti obuzibu bwe tusinkanye nnyo mu umma yaffe eno ey'obusiraamu okutabika maswalihul mursala ne bidya oboolyawo bantu bangi tebabyawula sawukirize tubeere nga tutambulira
0: obukenkufu mu

0: magezi
1: magezi
0: avuma ajerega atena mu yasoka nakube balayi no muzalamu abana basatu ngo muchategera wewe abana bo babekebo
2: chengera
3: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago wa isirama maru unje. Uri wakati program, Shet Sunny Day, mwote giriri nsongi zinja ulo, izu kwa tegana kumikoro. Mwani mbaka, kwanjura, graduation, Chitofo, obasi chitofo, chani ba digital, kumikoro jafe, tuvitanya, kumikuwa mutochi, tuvisunsora, ngaturi umu naba manye, baka furo, era baka kensa, mkuru ngamia mikoro, wanakupu.
2: Bye.
3: Buliro Sunday, okufu kusawa kumi, baka kusawa kumi ni mweza haka ungezi. Church Sunny Day, dojisuwa.
4: Nkukuli sae mkwano mkumula mkoko wewali nye wali redala badinange buligwa muli ya tulanze walukupale fimu abamuntu wa fe abamunyuanyi wa fe muberenga mumweyo nila muberenga mugenda yo mugule abaguze mutese mugereze ganye ate bulirona agenda kumuntu gogenzu gula kono mugama nti mpulide kupal FM ngakala nkukaita nange nizi janga nziruka nkaka sabaji ya kugenda bagenda kubaba kusalirako mwina discount siza mweyo bulijo gona agenda muduka linono baganti panange mpulide kuparo nenzija oja kufuna yu discount insha Allahu tabaraka wa taala batuliza akadeke katugoba na inje kala mwamise wa gudono aumbe umbe nsonge eno ya jivemu nange njivemu tujirekele mwabebu eru mdachike zidako insha Allah ta'ala tubule edachika nga ziri edachika kumi na mukaga okubanga tuva kumpeo
5: Sheikh alhamdulillah wepale kumpa yo mkisogo
4: nguwade edachika mukaga
5: edachika mukaga
4: nzikuwade
5: kakati kiriza njogere utandikile kweze mpaji mpaji kutulino kwesigama nga tulongosa makaga fe mpaji esokera ddala
4: na
5: mpaji yabazadde abazadde bombiriri omuli tata ne mama mwe mulino okubaga ekisokera ddala makubo ke mulino okuyitamu okulabanga mugumya amaka kulabanga amaka ganywera amaka gano galinga bolaba emmere embere jeweta goba jocha sinzo okwegomba wetegereza obojiria kitono nnyo muwechi nebo ogenda maso ngo gendo jidiringana no jirya lero nenja ngakoresa mfumba yemu ono gendo kumaliriza ngemere yefuse chachi cha bulijjo ngade cha woma lulinga bwe yaliye kulachi bwe yaliye woma na makagano getulimu bwe gatwa gatambula bulibango erigenda nga litambula bange erigenda nga ligenderera tukirize tugane binji bigenda bikolachi bichoka echebuzibwa chiche tulino kulo kulabanga obufumbo bwaffe okulabanga makaga ffe tugaza obujja kakati empaji kwa tuyimirira tutandikira ddala kuchi kubazadde abazadde mumu ino kutema amakuba ago atera mumanyenti kyetaagisa okutereza amaka ekirala tutunulira abaana betulira abaana bano beyisa batya abaana bano tubatesetese tutya tubagunjudde tutya abaana bano bakwatagana batya n'abantu abalala abali ab'omugaso eri famire yaffe ensonga yetu kitutunulire bwe tumaliriza abaana tutunulira abakozi betulina amaka agaffe ennaku zino sheeke embeera nga bw'ogimanyi egenze ekyuka bangi bakolera waka emirimu girika ababera n'abakozi webali abaana bano bakwatagana batya niki n'abakozi wona abalala batuyambako mirimu egya bulijjo abaana bano bakwatagana batya nabo naawe omuzadde okwatagana otya n'abo abakozi bangi abamu tubalengeza tubavuma abaana bawulira buli kimu n'omwana n'akitwala nti omuntu yenna gw'osingako olina kumuvuma olina kumulengeza tolina kumuwa kitiibwa mwana n'amaliriza nga gy'agenze betu engeri gy'agenda okutambulamu tukyegendereze kakati omusijja omulala obempaji tunulira ab'enganda tukwegamba tukwatagana tutya n'ab'enganda omwo abali ku ludda olw'omwami n'abali ku ludda olw'omukyala tubayisa kyenkanyi nga bazze tubateekamu ekitiibwa tufayo okulabanga tukugamba tubawuliriza biki bye beetaaga biki ebibaleese tubabudaabuda bulungi ne tubawa obugenyi ey'ensonga ne tugikole ki tugitunuulire bwe tuvaawo ne

0: Uwaye na yoba mugambe na eka nevemu mugambe ngamba gugu tukule nsobyo kuchusa kalimiko nukajia kuchikumu musambu katonyeze muenda Pearl FM.
1: Ima agamba nti imam tata wafe ya kuzu omwana wobuwala kakati omwana nga mama wafe ya amulabirira kati omwana omwala akuze atuse okufumbirwa ate tata wafe ayagala muwasa abuuza obusiramu bulamu lwa kubanga lazima tufiirawo mwana wange ono tayinza ate kwerijja ku mama wafe nti abeere mujjawe. So uri ebiri mu dunia
2: ndiye ulira
1: ndiye uyo rahma muddem
2: kakati mubikoraga nensa ni mu dalilu akliya mu bujulizi wa magezi aga bulijjo tishitaho nibyo sharia tishina ko buzivu sharia tishina ko buzivu si tali related ku family wa bali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa
3: Monday to Friday, sawa kumine mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isaka ungeze. Program Buse Imam, na aba manyi, bumasheka benja uro, aba kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, tojisuwa.
4: Mudecheka, mudecheka, ama kumia setu goka. Pukwetu uroze nsiona, uri kumacha. Netukususulira maulide, ingaba gabante, kusema singa wablaya.
5: Buri ali mindo istinga manyo Uganda uliriza.
6: All civilians must leave the following countries.
5: IRGC, Webagambi, United Arab Emirates, Muveu, Basivirianism, Namwe Natuvalabu De, Temutwe Kwasa, Qatar, Bahrain, Saudi, Kuwait, Jordan, Abagezi Muveu,
7: Kakati Uliriza Malaika Yokufa, Ojimani.
4: Mukukuleke ensonga semasonga wakati mugwaniro
5: omusajja w'eggwanga erya Amerika agamba ekijjale kakijje tugenda kukuba eggwanga erya Iran n'abaafu we bali bajja kunyeenya omutwe nti bambi mukuba
4: weyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro weyongera okumanya Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegerebwa okugikinnenya wamu n'okugigoberera ng'obuuza imaamu katitegeera eddiini yo weeyongera okugitegeera tegeera by'otasobola kumanya ebyo biwandikire mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu puroguraamu Buse Imam buli lunaku okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu ez'akawungeezi paka ku ssaawa emu esoowa eggulo okukusene ku sande ssaawa 12 paka ku ssaawa emu ez'olweggulo program Buse Imam ikuleteddwa aba SH Family Hardware abasinga b'owakiso ku kuba erigenda ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يبال FM جكم مسابقة دنيا زمويندا أكرا اليوم أنتو وابلي جوت وويزا تسيزيرين وقول ودي كامفالا ولا جديدا نوانا واتو كمانجا جافتي نيجي بيا بابا يغاد دوكو جوكو تبوزاكو نوبولي تيبي بوزو بيو تبي ديمو وانو تولي أوبوز ني ودي كامفالا primary school أتنجي رودين أتوينايو هاوسو بوزاكا أبو باليروانا بافي بندانجي تويبازا abaje ni mtu chalirako ni mwereza nebibuzo program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza da Gegangi ni mkadi wa Sheikh Hamza Badru Kaira msomesa ili kusmaya Gauss secondary school gwetulina ye mu program Buza Imam era sagala kumulwisa kasoka wala mseko deno luvanyuma tuja genda mbibuzo bya mwe naam Sheikh.
8: Na alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa aliyyu salihin. Shahadatan tunji qa'iluha min adhabillahi al-alim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi al-akhyar wa ala ashabihi al-ghurr al-mayamin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ba'du. tubara musiza mwenda mwenda abatu uliriza sawa Allah subhanahu wa ta'ala baura mwaburonji nukusigara nga mwuliriza radio ya FM ya PAL FM ya miso mejiwela keje nja uleji giliza umuto ayye kwa ata kwenye radio mutufa atasigara chechimu kubanga tuyigiriza buli kaseera ebintu ebikwatagana n'eddiini yaffe so Allah abeerenga atujaza khaira fenna
1: Allahumma amin tuyanziza tuyanzeke mukadde wange era nyongera nange okubeebaza abantu baffe abatukubira kasimu nti mwe bali kusomesa tawadde shekayira ng'agamba bwati twawulidde bweti naye ndonafe okuganyulwamu n'okukifunamu muteke mu nkola byaba basomesezza kibi nnyo okugamba nti yasomesezza ate nakusomesa kyakusomesezza n'okola kyennyuma ekyakyo kiba kitegeeza nti okutuwuliriza oba tuganyuddwa ate nga twagala fenna fenna tuganyulwe katandike n'omwana ono w'obuvubuka ono asanyusizza nnyo ekibuuzo kyabuuzizza kubanga abavubuka nga omanyi emyaka waloli gikusika ne gikuze eno ne bakuteekerawo olutuula n'olubuuka kati agambye nti sheikh ndi muvubuka nkozesa ntya akadde kange kano ak'obuvubuka bwe ndimu
8: ekibuuzo kirungi nnyo ekibuuzo kyabuuzizza muvubuka naye akozesa atya obuvubuka bwe n'abuganyulwamu ekisookera ddala marhalatu shabab stage y'obuvubuka ye stage esinga okuba enkulu mu stage y'obuwangaazi omuntu bw'awangaala stage ez'omuntu z'ayitamu kubanga omuntu ayita mu stage ezinya stage esooka marhalatu tufula stage yo kuba nti oli mwana muto stage yo kubiri marhalatu shabab ye stage yo uvubuka stage yo kusatu marhalatu ashaykhuha ye stage yo ukadde iyo nditandikira ku myaka ana stage semba yo abajiita arza lil umur naam yo batonda abajitukamu Allah dilikai la ya'lama ba'da ilmin shay'a omuntu atuuka nga takyalina byamanyi mweyo stage gye myaka omuntu gyatuukamu nga bamujjukiza bujjukiza buli kimu mpozi ogambye gwani taata nze Ahmada niwataida kikabiri mpozi wagambye gwani osegede kati eyo arza lil umur emyaka eginyomora omuntu bamusiba pampa bamwanikako kati nabi sallallahu alaihi wasallam asabanga Allah lebe muntu saawaawo mudwazi ya sabaga yagamaga wa a'udhu bika an urda ila ardi lil umur ay Allah neke ngiriza jodi olebe kumpangaza kuntu sako stage ya nyomora ndere Allah naye nukure dua ina mutira ku myaka akaga mwesatu kati omuntu otunulire zo stage hizo nazo na zirinya na stage singo kubenzibu ate singo kubeyo yo mugaso ye stage yo vuka ndele kiraga ekyo ya hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti la tazulu qadama abdi yawm alqiyama hatta yusala an arba omuntu na situ abigere be yawm alqiyama paka gabuziddwa ku nsonga nya muzo bagenda mubuza an umrihi fi ma afnahu wangazibwe yabumalira muki wabuze ekyo kubiri wa an shababi fi ma ablahu obubukawe kiki yavubukirako Otulu hivyo vibuze bibini, bilingi ya vifana gana. Na ye chimo chigazi kuchilala. Nti obubagina kubu za kubu wangazi wa injeno, bona bona. Na ye uruvanyuma, badie upati mubu wangazi, nila wakumewa jikubu zeko. Heyo ufubuka. Kati wana fiqi hiba gamba, dhikru lkhas baada l'am, dalilu na ala ahmiyati lkhas. Singa bayogera ensonga eyawulidde oluvannyuma lw'okyogerako mu nsonga ezibuna kiraga obukulu bw'ensonga gye baawuddemu ekyokulabirako nti singa hajji musenze otuyitewo ne tumala okulya natugaba bannanga abagenyi bange bano be baana bange oluvannyuma n'ogaana naye ono omwana osegedde kati tekitegeeza nti bano abasigadde kati bafuuse biti basigadde baana bo naye olaga obukulu bwono gw'okoze ki
1: gw'osonzeemu
8: Nira wasajja wakulu bagamba atulaze omuki
9: omusika
8: okegedde kati abalaga emigaso egy'enjawulo gyalina mumwana ono ye mwana ampulira ye mwana anfaako ye mwana akola ki okegedde kati kyekino wano tebagenda kubuuza ku buwangaazi bwonna enjeno bakomewo bakubuuza paati mubuki mu buwangaazi obwo okegedde kati kiraga nti marhalatu shabab eyo stage y'obuvubuka stage nkulu nnyo mu kuba nti omuntu ateekateeka eddunia ye ne yaumal qiyama kati omuvubuka yandigiyiseemu atya nabeera nga owulira oluwanjiganyo lwamu ekisookera ddala obuvubuka kitundutundu ku ddalo neera omuvubuka asobola okulaba nti asobola okubuka okuva ku kalina ey'okuna ng'alaba nti asobola okugwa wansi kati ebyakola ebisinga bibeera bikolwa biringa bya muntu mulalu eyeetaaga guidance kati guidance eyo agifunya atya ekisookera ddala mulazamatu kibaaru sinni omuvubuka teyandyejjeeko bantu bakulu mu myaka abamusinga mu myaka kubanga lwaki nti bano abantu abakulu balina experience y'obuwangaazi ye gyatakola ki
9: gyatalina
8: gyatalina kyolabanga eriiso ly'omukulu
9: abaddugala
8: ewalaba olweyo olukadde lumanya ensonga zaki kakati abantu bano abakulu teri kyogenda kukola kujjawo obo bakikolako osegedde kati bakugaidinga ne bakutereeza olwo omuzungu yagamba young man can walk faster but the elder knows the road omuvubuka asobola otambula speed kubanga muvubuka naye ate gye balaga taata yakola
9: kyamanyiye
8: musajja mukulu naye omala okulinnya olusozi najja mpolampola ng'atadde emikono emabega ng'omulinzi yagamba tudde wano kati kiga tekiwa makulu kwanguwa n'omuleka kubanga nera gyolaga yagenda okulaga abo segedde kati so abavubuka tuba twagala tuyite mu bulungi mu buvubuka bwaffe tuwulirize ideas z'abantu abakulu tuwulirize guidance ez'abantu abakulu kubanga balina experience y'obulamu ffe gye tutakola ki gye tutalina abyaga nti albarakatu maa akabirikum emikisa giri wamu n'abantu abakulu nomwe kiriza mba mwagala emikisa mu nsi eno n'okubeera successful mu nsi temugeza ne muleka abantu abaki abantu abakulu na ekyokubiri omuvubuka kyayinza okukola nekimuyambako mulazamatu hilaku dhikiri ayina okubeera we basomeseza irimu we basomeseza eddiini omuvubuka talina kubula mu misomo gy'abaseeka kubanga baseeka bano basawo naye abajjanjaba emitima okegete basawo abajjanjaba
9: emitima
8: atibau lqulub jukira nti omuvubuka mu myaka gyegyo omutima aba alwana nnyo nago ashahawaati ashubuhaati allazaati ebyobwagazi biba bimukola ki olw'omusaayi kati seeka yagenda okujagana obwenzi buli haramu n'akuwa obujulizi tokola kino kati omuvubuka teyandibuze mu bifo bisomesebwamu ddiini kubanga eddiini emushepinga tukubira ddala munda eyandibadde omunyi w'enjaga baseeka babimugaana eyandibadde omunyi w'omwenge baseeka babimukola ki
9: babimugaana
8: eyandifunisiza abawala embuto ku kyalo baseeka bamulaga obubi bw'obwenzi naye abazadde abali eyo kubanga abazadde ebinaku zo tebakyabuulirira abaana naye temumenyeka nnyo gwa omwana mugenda naye ku muzigiti oba omugambe buli magalibe kyagala okomewo wano paka ng'omaze osaala eshaayi tula mu ddalasa olinze seeka byasomesa baseeka bano allah bayisizaako okulungama kati yeyensonga eyokumeka
9: eyokubiri
8: ensonga eyokusatu suhbatu lakhyar okulonda emikwano emiki
9: emirungi
8: kubanga abavubuka abasinga bononeka lwa mikwano gye bakolaki gye bawangala nagyo gye gibayigiriza emize emikyamu gye gibayigiriza ne bayononeka kati waruwa msaji ya gambo manyonga wita Dawuda pari ya mga anti awusi ni bako chonamina ya mga anti ishab ahla taqwa fa innahum aisaru ahli dunya laka mauna wa idha ma sahibta alqawma fashab khiyarahum wala tashabi alarda fatarda maaradi ya mga anti kwa nanga funo mkono kuti katuna kubanga beba atuwa singo wangu kunsi kunuku ngaba ufunye obuzibo ndaba kuyambako halina biyachoge mu hadith la tusahib illa
9: mu'min
8: wala yaakulu ta'amaka illa
9: taqiq
8: na mtoko ananga kujako mukiriza talianga kubere kujako mtu omutya katonda kati ya mwandi ishab ahla taqwa fa innahum aisaru ahli dunya laka mauna wa idha ma sahibta alqaum nagati wawango genza abantu ngononya mikwano fashab khiyara ngononya abantu abebitibwa abantu abasinga obulungi bobo fula mikwano jo wala tashabil arda tukwana ngo wawansi fatarda ma aradi nawo gena kubira wawansi ngaye nochege dendos kati abavubuka bano ezipia groups zibono na agendo kudde ngulunga akoze ebikolo bilunga ina chitali abamusiba nenga munne ya musomera dilu tugende eno webo ku boat cruise kati mikwano jino no selecting emikwano
9: emitufu
8: emikwano emitufu kubanga emikwano as-sahib sahib as-sahib sahib omukwano gusika achake ndoje mwanga toli munyi wajaga ne mukwano guna kusika naga nawo chali nawo sika ko achake degeza ko kati mukuga ndigeza ko nawe no sika wo guso obogo ko bi ogendo kulanga nawo fuse munyi wachi munyi wajaga na ebe bisatu ndama ekisembera yoddala omuvubuka okubeera nti yataharraf ila Allah ye nyini nyini ye manyiseri Allah subhanahu wa ta'ala ya mutonda nagizaako okuba nti akola ebyetteekwa n'okuba nti akola emirimu gya sunna osaidi osala jama osiba kulwa okuna n'olwemmandi osoma ku Qur'ani hakaza nawe kenyini n'olwanagana n'omuki nolwanagana n'omutima gwo biiznillahi taala obuvubuka wawangala bw'atajja kuba obuvubuka mulungi naye singa onayagala owangale nga bw'oyagala ate ogenda kumaliriza nga bwejjusiza mu bukadde kubanga ebiseera ebisinga ensobi ze tukola nga tuli bavubuka zitukosa
9: nga tukuze
8: wakati gwe kuba mwakafaananyi omwana omuwala wa senior 2 n'afuuka maama ku senior 2 kwa marufuno olubuto bamugobe waka nazala juke akali omuvubuka muzadde mu naye akyabeera waka tasobola kumulabirira natandika struggling nagenda kukyeyo ku myaka egyo osegedde ndoza kati atandika okubonabona mu nsi olw'ensobi entono nga gyakoze nate nene nekimukosa nga akoze kati abavubuka bannange ze kyebagamba nti wabu ya karo kula kuchifana incho bukade bo na mbele jewe kutemu kwa limu vuka.
9: Okay.
8: Kwa chake ndi, ngini jewe kutemu kwa limu vuka, chenjini chogino kubira mgo kuze. Man shabba ala shayin, shabba alayhi. Umuntu wa vuka anga kule chintu, ni wakadi wa sigara chikura. Kuyo mzei gosa anga wemura, haba ya wemura anga nyunga mfuka.
9: Okay.
8: Na, umzei gosa anga kubaba wala kabina. Enkuru tenywa hawa ya wakubanga kabina ne ajimusenze nga ura wayambande galubindi zo mulimu abasajja bakulu wetumanyi nga atura kabalaza ne kulandi ende nateka ku bigalubindi bi nani koso
9: kabina
8: buli saba nya buli kumacha
9: tukuita kutali
8: tatu uyu hawa ya somanga nyo kulani
9: aiwa
8: jukira omuntu wagenda akula afuka isolated emikwanda jisinga jibaje afa
9: nga aliyao alibanya
8: muzika alikulita hamendi ndeko mulimo bamu bamu muza nde waka abana byandi badira bonna bakuze kati benonyeza kano musaga wangala yeka kati anonye chimufura bize olunaku lugweko kati ajukira nnyo byakola nga mvubu kanera wabaye ali mulabi wa film agenda mukala bila ibulai dala ndiko kujeyo wa film oko kwa siba wabaye ali musibi wa upapula nero gira wa ali mukasiba kwanga shaba ala shaifa shaba ali wabaye musomi wa Qur'an musazi wa jama gotomanya muzikiri kamuli mwaka tebe
10: Kati chicho ya garo kubera. Njia mbira jomba waisa.
9: Okay. Na. Amte ya sanyo tu ya zege mkandu wafe. Ndoza. Era, chibuzo chino. Tunachiza. Nituongira kukubanga chigamba chaba kubuka kati.
10: Na.
9: Buri omu wakaba. Tajabuza una kwa hata ni nyumba na dababi ya basu na mbiaro. Mbuka na jenga na kwa hati chibiti na yuchi nyumba yomu.
10: Na.
9: Mbuka zibira za asisi.
10: Na ndisho abatu mina junun. Chitono mundalu walo mbuo kafe tuwa sumanga na ye ayoche nyumba ya tatawe na bane pichi. Naam, hawe mbuo kanda mbuna wako rufanyumanga akafu wa diagenzi wa kakandi. Hoyo mbuo kwa wala suma kurani mchachi. Kwa ita Muhyiddini. Hoyo tuwa suma kuna yuko ubai, yoseka wakenye. Nile na mbuliliza hako kumuraja.
9: Allah.
10: Hoyo yakule mikoro vile kuchitawe, ayoche nyumba. Naba pichi na agenda.
9: Katika ujaja sibira?
10: Damu, ya kafura, yali mchachi, ya soma na suwati kadisami ya. Mchachi ya kakadit, kavidio kata ambulanyo. Kadisiche gami di, shua batu minaljuna. Chufula banga ulo hadithi limu Abi Dawud. Ya ajabu Rabbuna minashabi laysati lamu sabuwa. Wa maana sabuwa almayru ila shahwa. Allah, asanyu kilo mufuka. Gumutima gote gumusika elibi abu agazi. Kubanga nje miaka jina ubanga jisikiwa ne Allah yewu nyawa asanyo kilo mbubuka nga hali muziki ya sara asoma kurani atawa nga hali mbubuka simono ne susa ya temwewu tasangi kachufula wanga yewu mulikiyama Allah tegisi mbanga ino teka msikirizo yu mbubuka mwari washabunu nasha afya ibadatila mbubuke ya mbubuka nga sinza katonde
9: agenda kubira mu kisikize
10: be bantu musambu katwa bagendo teka mu kisikize techi sangi ka sheikh kwanga bantu be bunya obero dia ngato ina yo kawala nguli mu bugu ne basenga batani bagale gundi ono mu mukebere bagara ba uri ento ina yo kwa fundisi zo ruto babu katyo limo sanja katyo sege ndikati so mvuko ko gosanga ngali khilafu dhalik akora opposite abantu biba abavuka bibakora ni society mwewunya nenga byo nabyonna obuvubuka mpuliriza yandi wadde yebuza nti ngenda bikora pakati ekyo kubira ababikoze bonna babifunye moja bashagete kuba tukirize nti bakadde bafuye tulaba begomi weba ti ababendize nobali konga
9: abakota kota
10: bali konga ne asiri ne
9: Niba
10: fujusa. Wewe wewe nalimpuliza tafsiri ya Sheikh Mutambara alivunosa ta asri wala asri. Allah la ilahi bisira. Kati Allah ya bita asri min al-asir. Bifa mchigambo juice. Rocha iti wa juice. Ni badira emichungwa, ni badira miembe, ni wajukuba. Ni wajja mu juice hoyo. Kati ne bisira bikuba ku omuntu. Nomura wanga afunye enkanyanya.
9: Ebyali ebiseera.
10: Kati asiri ngemu. Emukozi
9: echi. Uchusisa.
10: Kati ori mwana mwalura bikabulu. Nyeuro zogena bikabulu njipakati. Mama u. Akuzara wala wafana na yalikonga.
9: Nga singa no kusinga.
10: Kandita hata u ya bendi za tambula bendi. Nye yalika kaseranga. Aduka nebisi nga vuke gari na yabula. Wakuita kwa abula. Na hata na mayembi. Eta chabi sobora. Katibyo na vyo na vyo iba mikumaira mwabwelele. Jasi wanga rango mtu uvunanyi zima. Mtu watia katona. Mtu waine mpisa. Hato yu capital. Guinzo kuteka u. Ama niba kwesiga. Niba kusembelea. Noku gagawara. Noku gagawara.
9: Okay.
10: Negufuwe njaga. Okubima tatu, osiba upapura.
9: Awa, uliyavira, afusanga, angakoli mira.
10: Gutumanyi wavuka jia kucharo, uliyumuna gara wa nyumba.
9: Yes, ayia, utubamanyi.
10: Wani waisa mwichi zidano, tiba uraba mbasibili mwikomera. Mwana wakama dayazi. Atiwa Abraham suba wogendo wanga. Ya wegosa nga bamocheze bipira ya wadabba. Adabba banka. Wegosa nga yafini demazi baade ku bichi. Wevi tuyo ifanana wevi tuyo. Na.
9: Ok. Tuyanza nyo mde tuyanza ke ono agamba nti shekhe. Waluo ebigambo mtusomesa abira konyo agamba nti mwagamba nti okuyimba haramu agamba naye nange nze ndi muyimbi mwefuna ku sente zinyibirizaawo naga naye ndi musaze abuze swalaze zine z'omuyimbi mungu azikiriza oba
10: namusokera ddala okuyimba kuli haramu nera inna allah idha harrama shay'an harrama thamanahu. Allah wazize chintu ne sende zichivamu zibira haramu. Kati chuta chela mida. Ndi ne sende zafunamu wazali saba ntube zili haramu. Ate ulimubili gondogu kulideko haramu. Fannaru awla bi. Katuna gina soka agocha agunjimu haramu. Kati te ibala na kwe kulimbisi wa waku iktirar. Oku kwenye
9: kwezi kuhisibu.
10: Nde usente wafu na mungu. Achimanye niti yogo ilkiyama anari. Kolo chikamu mwanyo mchi ya gama ati. Fama alazatun baada anari. Tewari wabu omire voruwa yuma ugina funa molido. Ocha gete. Na ugina kusteja wani. Wakusamiwe siyo nangirize mwe. Yuhu abantu bibagara. Nofuna nisende. Katiri sanyo teriri sisa nyoruwa yuma anga wagina kocho molido. Kwa second, sinia mvubuka atoloka kusomero, nagina mundongo. Kati wakuma uni wamu kwa atanga akumao, na mteka kuparili, ni wamu swaza, tata wenda jini wamu kubemiku. Yena vila vyo nami ya sanyusi. Kati, fama alaza tunbaada nari. Tewali buwome ni mfurufa nyumanga wakina kocha umwe. Echoku vili, echoku yimba kote chinda chukata gani ya naswara. Singa batu kilizo bulombolombo bwe swala khalasa. Swala etu kama al ism. Okay. Etu kana yasigezeza abili okuyimba. Na.
9: Okay. Tuyanza nyo mkwano tulima kwa kusala. Nangu gamba chi wa dengo lusi. Bambira kusite jiba nago kujiba abondi wa gendo isali. Tebitira kubira biyangu. Kali kasta ochite gede. Nsaba Allah kuchuse mwaku wechironji. Hati muna chino ilabuza uzaloze bibuzo bibate bibidi bisatu abuza ndi jana batu somesa titeri muntu agenda kujihingiramu wabirimu je abuza ndi kakati atifwe abatu kafuwaza ni batu subiza no kutuocho mulito katibuwa na ingire jana nganawo emirimu jabete jiba ingiza jana
10: nama eche chigambo abantu bale kajase bachitegera butegezi bubi. Nabiyadi laysa minkum yadkhulu aljannata bi'amali aba ma minkum min ahadin yadkhulu aljannata bi'amali. Talimu mutumu omukum agenda kuingira jana rwa milimu je. Qalu wala anta ya rasulullah naamga dawe wa wakawa Allah. Qala wala ana wadaysa illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Kuzga Allah mbutu kideko kusasira. Kati chitegeza chinti emiri muje tuina tajiri wase jana Allah jagenu
9: yes.
10: Tachitegeza nti ya mtu tagina inge jana wa amiri
9: mnenda.
10: Na itajiri wase.
9: Mwajuu ya beji.
10: Sela adi Allahi ghalia. Habiganti chitunzi cha Allah cha beji. Hala inna sela adi Allahi ljanna. Chitunzi cha Allah jana. Kati chila ganti emiri muja fi tajiri wase. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa laqaba qaws ahadukum fil janna khayru min ad-dunya wa ma fiha. Mawdhi' sawt akafokote kama akati ra kana akati kibaku bisenso. Wokate kama janna ichifo wakatudde mujana ngokobasiza. Khayru min ad-dunya wa ma fiha akakafo akati wekebase kasenge dunya ne bijiri. Chitegeza uchisebeleza abantu bachitegere. Ndiyo kufuna kapoloti yako akiba kama wakati. Kutunde ensi nebijiriko.
9: Chokanga na wano kumusito ina kuchoyiza kakulamu wako. Kaporoti ile tukajiangwa.
10: Kareyo poroti. Karisila hata Allah ghalia. Tabiyana yugira kuba chara wa mujana wala nasifu ala rasiha khairu min ad-dunya wa ma fiha. Akata baraka sibyo kumutwe. Kasengesi ne bijirimu. Shiregeza wewe garugura akata baraka huru laini. Otunde sine bijirimu.
9: Okafune.
10: Ate khairu mina. Eyo tafudhi chiregeza anti no mwendo ku Singapore kubanga kasinga ensi nebijibishegeza anti otunde ensi newetaga yuno nebiralo yongereko
9: okay ofuna akatambala
10: akatambala kati wabaga akatambala kayambadde ku mutwe
9: asipana
10: kasinga ensi nebijirimu otoro olugoye lwali yambala atoro akagatto atoro sawa wa ekikomo kati mirimu kijoyine ejinzo guloyo mukyala jasi mukyala oyo
9: tsitiyo
10: kati abantu tebade jasi bategera obi hadise kali so emirimu sababu li dukhuli aljanna songa katonda jiateka obo kuingira janna dukhulu aljanna tabima kuntum ta'malu muingira janna ro ebe mwakoranga na ebe twakoranga bitono katonda gira teka obo tesi kusasi
9: abasa sinzera ko joba dola fuba ni musenze
10: omuntu agira semba yo kuingira janna akhiru ahli an-nar khuruja minha wa akhiru ahli al-jannati dukhula yagendo seba yokuva muliro ate yagendo seba yingire janna rajulun yakhruju min an-nar kabwan agenda furumanga akrolinga ngo mwana muto wasegende kati wali batambula watu Allah subhanahu wa ta'ala amteke mu yedina agenda kufayonga nga afuse tibisiliza amteke fi nari al-haya mumuga wa mazzi gobulamu fayambutu na fi kama yambutu agenda kumera ngabura ba ekiribe ekimera nga kiseko amazzi achagende oruva nyuma Allah bwegendo igire jana fatu uradu lahu annaha mal'a Allah ing amulagenge jana linge judde taina chifo fayaqulu rabbi wajadtuha mal'a jisanze
9: ejudde
10: Allah wa udkhulul janna gina mujanna fayukhayyaru lahu annaha mal'a Allah mulage tejudde ninga tejudde aba ya rabbi tsangira tejudde Allah min fa inna laka mithla 10 amsalid dunya ngode janna yekane semirundi 10 mu riwayda musnad imam ahmad Nabi agamba ku musajjid
9: sallallahu alaihi wasallam
10: agindo sembayo agamba law adafa ahli ad-dunya singa katonda muo chance achaze abantu bali kunziyo nayo na la at'ama abalisa wala saqahu nabanyesa wala hafahu nabasuza nabasuza mujanaye fa kayfa biman fil firdaws al-a'la ariyati arwali mu firdaws agina kuberati kale mirimu jafete jiri waze neso nga chiringa ajibu senzu ya gara mtabani wakubako chomua kwa chagini nengu ya gara chikolele kwa chagini nunga enesimu kare enesimu ya wakande usatu wababu na nunga nunye mituwa la tano njikuwe kare wakue mituwa la tano nungwe simu ya wakande buna haba ajibuze
9: tishiba wase enesimu
10: katichecho Ntemiri mukatonda ruga tukole arabe mufa baulize nabajemu kati abaulize abawejja nako sinzira kwecho osege ndenga techiri wase ne chaba wadde osege
9: okay
10: na
9: barakallahu fi atutu tungidde nyo kusembereze songa eno kubanga abantu basinga bagayara nti atuba kali yonna kyekimu katonda agenda kutuyambira eyo mubonona
10: nti agenda kuyambaga nawe yami kati omushiri kunayi katonda agenda tuyambire nga teka lulaga atagenda soji wa muntu mushiri weyambe kuso ko ije ko shiriki obirini tawhid osegedde ndo na weyambe ko
9: tusaba Allah rabbi ebituletera okubeera nga tuonooneka n'ebitu manye ebigezo bingi nnyo ebibeera mu maka abana abakyala olusi baba kunyunya abantu okugenda ne bononeka ne baba kukola ibadati sisaba Allah buli omu amuwe ebimwawiriza okubeera nga tukola ibadati ez'enjawulo ba Allah bazaagala kakati yo nabuuza ndi Sheikh singa ntoozi omuyaga aliawo ali ku death point nemutuuza shahada najiddamu oyayingira ejjana nenjagayoyo
10: na singato z'omuyaga tekawuye nne omwono nefa amafina kubanga mushiri n'abashiri kugetumanyi wano amafina alikaseera akasemba isogera ddala nagamba nti inna allaha yaqbalu taubata abdihi malam yugharghir allah kirizo okwenenya kw'omuddu we ebbanga omwoyo gumana nga tegunatuuka fil gharghara gharghara ge malokoli kati allah kiriza taubaye ekyokubiri al-islamu yajubu ma kana qablahu obusilamu bubikka byonna byokoze ebikyamu omuntu singa atoola shahada khalas abanga atakola akoze ambi nalimu
9: ku shahada ku last moment
10: na waliwo hadisi hadisi ya elimu bukhari sahaba ayitibwa al-bara ibn azib أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مقنع بحديده فقال يا رسول الله أسلم أم أقاتل قال أسلم ثم قاتل قاتل ومسجد جاء جاء يسوي بيوما مشركو أم يا رسول الله أنسو كين سلامك وانك سو كين عند النواني كوان جبادي بعينا ملوتر نبينا مجانا أسلم ثم قاتل soko silamuko lyokorwani kuwanga yachimanya nti warwana ngata silamuse tagenda funa fa aslama fa qatala fa qutila na silamuka niteza natola shahada nagirewo mulutalo narwana ni bamutta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujzi kathira akoze kitono katona wade chinene Chiga ti asara wa deni swala
9: neche. Neche, ne. Mungu na achu.
10: Kati hivyo ya taufika, tunawa kwa gati.
9: Okay.
10: Anira abantu wabatari wa sila ambandi chiroze zao. Mkasera hapo, ngari kuhulili. Natura shahada. Biyo nabi hako zinga bifu. Kato na imu sonyo. Ateche ujisa. Adebi hako zinga birunji. Abadai ya babantu, sime zizi, alisa, yunge nganda. Yara katisanyu babies home, aronda abana abato, na abakuza, mataina mwasirizi. Kato yu asilamuka. Aslamtu, aslamta, ala ma aslafta min khayri. Usilamu sena ulichiruji chivari okoza.
9: Allah ilashimu, achumte deke.
10: Naam. Hadithi ya Hakimu ibn Hizam. Araaita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliya. Misila dino aita katin. Ya Rasulallah, uraboti ya bintu vina kura anga mujahidi ya anga virunji. Nga sinza na vio katonda. Misila okuyunguru gana wa itaka okutaa bandu. Nabiya mungati aslamta ala ma aslafta min khairu. Wasila mukanebe virunji bebe wakura. Kati Allah yewu njisa. Evi vipyo na vikuso njua ate virunji vio na naviku.
9: Naviku. Ajada jilalu.
10: Kati dhalika fadulullah. Ya birunji bi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dhul fadli azim. Allah ina birunji binji. Kati so umuyaga uyugoyito umuyaga. Aiza nukusoka yugwa mtuwaza shahada. Kwa kati gomazema usama miaka atano ina ibuzo binji. Ne kati ye, I summarize ing it down.
9: Yes.
10: Usama andurasa.
9: Kakati shekhe punshongeno. Usama mtuwa uyingira na

0: wayo nga buli kimwaki nga shahada agize
1: nena ndabiyandi badi agenda yodda
0: okusinziira bwe wayambye bano n'ayamba bano olwoni gwenala omusiraamu wange bamukubye emiggo bambi agabye ekifo ne bamugamba nti lwaki wano totwongedde ate ne bamukuba nagenda ye nakinunula ekifo ekyo kyobe nakiwa omuzikiti singa omubaka abaddewo yandibadde tayinza butagenda wamukyalo
1: kati obuzibu bonnabonna bulimu aba bali mu bigere bye al ulama warasatu l ambiya kati omutawana guliku abo abali mu busika bwobwannabbi be bamanyi naddala bayimaamu abakulu b'ettwale bamufuti kati mufuti nowa nga tosisinkanangako omusabizi mukulu mu ggwanga kuba kati gwe pasonaite gy'olimu esinkana buli gweyagadde ate naawuliriza by'omugambye kati yesikalowoozo waba asobodde agendeyo n'abalala abasobola bagambe ku bantu be basemberedde nga si basiraamu naye فقول له قول الليل قول له
0: قول الليل
1: الله هذا سيدك موسى نهارون لفرعون يا غامو جينا اي بغامو
0: ابسنك
1: ابسنك بغامو بيرونج
0: اوكي
1: سجد لعله يتذكر دوزو انت كاتوندا سيتجد يوتي سيكو جابات
0: يس
1: وانغا تياندي سيدي سيبا ونبيا بيري فرعون فرعون يدي سيكاتون هذا غامو مكواتي امبولا Omero si yaga mumukwa tempora. Omuntu wafuna okulembeze ne sente. Abasi bwa bulijjo. Ebyo bintu bikyusa omuntu. Nera gwe omuntu yaloloza nti mufanagana, temufanagana.
0: Yes.
1: Asobola okukola kyayagala. Kubanga akiki atasobola.
0: Talina. Sente alina obuyinza alina.
1: Kati mukwa tempora.
0: Okay.
1: Ate naye aba ategeera. Omugamba abaana abirowooza. Naam.
0: Okay. Tuyanze nyo tuyanze ge ndoza akakalozo buli omwe yakategedde. Buli omwe ali mu lulimbirwe kubanga lulimu empeera mpitirivu mpitirivu mpitirivu. Insha Allah. Kakati gamba ndi ono agandi sheikh. Ebatusomesa ndi tahiyatu muswala ziba bbiri.
1: Naam.
0: Eya wakati nesembayo. Ne batugamba nti eya wakati eno. Inako osomako kitundu then tahiya twesembayo n'ogimalayo kati agamba nti kuswalatu subuhi eno eyalaka ebbiri kuzombi tahiyatu nsomerwa
1: nandi swalatu subuhi erimu tahiyatu emu
0: agikomye walubanga olundoozi obwongo bugamba tengeri gyasooka okusalako eraka ebbiri nasomako kitundu
1: zitya nandi swalatu subuhi asulan naka bbiri sezaine gisoma n'agimalayo Oredi lakabi, taina yu lakabi.
0: Taina yu ndara.
1: Kati ya wina jima layo. Echo chukuru wakula kisa tu wala kenya. Eswaranga ya lakasatu gama garibi. Wala kanya gadhu ni asu ni ishaa. Amba alfajir ya lakabi. Niranga osara suna nusuma tayya tu jima layo. Naam.
0: Okay, tuyanzanyo tuyanzegi. Atiyo, ne swara tu. Kuhanga manduwa basara farolo. Ne wasubohi. Uraba anga baluwa woko ni mutahiyya tu wano. Basumira dandoza ne bakimalira eddala bulungi naye ate ku sunna ndaba omuntu olugerawo bwati awunya obunyizi wano ku mabinga atola salaamu sunna eno yo omuntu bwagikomya eno wayisookera yo ebeetya
1: tewali yonna ino gimalayo eswala zifaanagana jasinde eno sunna eno farado naye byosomera mu bikola ki
0: byonna bifaanagana
1: lwakuba nti mulaka ebbiri eza fajiri ekiri sunna kujisa kuzisala supidi bata nabia zisala supidi naam kana yusalli rakaataini khafifataini baada ma yatulu alfajr wa kana saati la adukhulu ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam hafsa agama ati nabia sara gara kabiri nenga zisala mpe ufu supidi ni mambi mazoku sara nila kasira kusamu shumbu wanga Muriwaye dada Aisha agamba nti paka we na roza nga tasomena alfatiha. Hadi jukire mambi esaze oino zisara togende mu fajiri. Kati sunna yazo zisara
0: supi. Kuchangu, kuizangu izi.
1: Kuizangu izi, zana.
0: Okay. Teyanza, tuyanzege. Nono, ye kauma swale. Masanafu. Kauma swale, masanafu. Uwe wale kula mirimu wa Al-Khamis Mosque. Yomu kwa kachika au. Mwebali yedala. Kakati, abuza kumkozesa yawe muswachi. Omusaji gwandibadde gukozesebwa gutya omutuufu mwannabbi sallallahu alayhi wa sallam yagukozesa kubanga wadde ekyokulabirako n'agamba nti oliwo akozesa nga muli mu layini musaala pagekadde kamba tiswala
1: hatulijjaye
0: ati nasuka asenya ti yalabako n'omuntu ngaomuntu omungizi atandika okuwanda wanda awo obuntu n'aga nti kaye owalala omuntu aba alinnya bbaasa ali mumotoka n'ajjayo n'asenya mu bantu bone bodaboda ndowooza yali amulabyeko nga ali ku bodaboda omuntu n'asenya abuuza naye wowe kyandibadde ekituufu okusenyesa
1: nawekyogera ddala okusenya min sunanil fitra byalimu ku bintu by'obubumbwa ebijjuliriza obuwumba bw'omuntu assiwaaka okusenya nabyoga nti assiwaaku mataharatu lilfami marudaatu lirab okusenya kutukuza akamwa ate kukuleetera okusiimibwa mu maaso ga katonda kati nabyagalanga nnyo okusenya neera yega nti laula an ashuqa ala ummati singa saatya kalubiriza abantu ba kibiina kyabe la amartuhum bisiwaaki inda kulli wudu nandibalagidde okusenya buli webagenda ofuna wuzo wafi riwaya maa inda kulli sala nandibalagidde okusenya buli webagenda okusaala kati yo hadithi gyebesembisa aba nga bali mu layini baligenda kusaala nayisaamu omuswaki nera kati eyo sunna teyeetaaga abantu gitamwa kubanga fi'lu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam akmalu wa afdal nabbi kyakoze kye kisinga okuba ekijjufu lwakuba nti bwe tuba nga tukola oluusi sunna zino tutunulirako ne society bwe tuwangaalira okiba nga abantu bakitamwa nga bbe olw'okuba nti abantu tebaasoma osegedde kati omuntu yandisenyereza gyagenda okufunira wuzu kubanga hadithi eraga ebintu bibiri nandi balagidde okusenya nga bagenda kufuna wuzu oba okusenya nga bagenda okusaala kati wekibanga mu sosaati muwangaalira bakitamwa kati sunna gikolere waliku obuzu kuba terina omwagenda kitamwa osegedde naye nga woba olabye asenyereza mu layini fahathihi sunna eyo sunna ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam togitamwa waliwo newenalakola omusudaisi nga istawa atadyo naye akasenya nakolaki lwaki omuntu ayisaako okuma nnyo fainahu yunaji rabbahu aba agenda kwogera ne katonda kati alina okwogera ne allah fi ahsani lhaali walhaia ngaali mukifaananyi kisinga okuba ekiki
0: kisinga
1: okuba ekirungi ekyokubiri omuzikiti gwa nabbi tegiri nga gina emizikiti gyaffe omuzikiti gwa nabbi gwali gwa bisansa nga nembwa ziyitamu ekiro osegedde nga ttaka kiregeza nti basahaba bawandanga n'okuwanda mumuzikiti mwenyini kiwa nabbi yagaa nti towanda mu maaso owanda ku saidi ya kkono hakazaga abayigiriza kakuba kati embeera etuuse nti kati tujaliira bulungi biki kati omuntu alina okutambula n'omulembe n'ekifumu awangaalira abantu obutafuna bubi kifaananyi kya busiraamu ate ng'akoze neki ng'akoze nesoni na kati tekirina buzibu jasi tulina okwongera okusomesa abantu na
0: ndowooza mukulu Salhe Kawuma masanafu abokulinamisha batulabire kakati ono Anita ki bannange kati Anita ono abuuza nti shekhe omuntu wabanga akozesa emitwalo ebiri awo n'azannya akazannyo n'afuna emitwalo etaano oyalamulwa atya
1: abazanyezaala mutaqimar abazanyezaala innama alhamru walmaisir walansabu walazlamu rijisu min amali shaitaani ebyo bicafu tiabaffe bavemu endowooza eyo eyokuteeba buteebi kati oyo zaala takkirizibwa mu busiraamu kubanga lwaki takkirizibwa mulimu akhdu amwaalu nnaasi bilbatil okutwala emmaali y'abantu mu bukuusa ali allah gati wala taakulu amwaalakum bainakum bilbatil illa an takuuna tijaratan an taraadin minkum temugeza ne muli emmaali y'abannammwe mu bukuusa okugjawo singa buba mu busuubuzi nga muteesa nga mukaanyiza enessimu nkuba obukadde busatu yo gitwale osegete na kati oyo zaala hadi haram.
0: Okay. No. Uchibuzo chino mwala asimanyi baji ndaba anga uchibuzi za buzi za nyo cha yada simanyi watu walikwa neka tuchiise ndoza mbufunzi ali unu akula mkini kindoza hile mimurumiriza bambi ali mkini niki ina mkama wa mkoze sa ni wali hawa wala bendoza betani la unyo mkujia mwe mbutu.

0: Gorobi. Ana ibali omo kwa sajja abatandika utakuwa. Ngira takuwe iyo twali tandika mukatunga bakaita chamisana dali akawote litwali miranga gamwe mmeri. Kwaliko omwami omuntu wali tumuita Sega Mwenge. Sajjo twatandika nayo muziki ogwo na era yali musajja musiramu ngira mulungi wa kuweleza busiramu. Ne twatambiza takuwa ku musingi kitukuru kyabyonna nti yali independent. Ngati ina kiwayi kyegwamu.
1: Chajja kitaba nokujiyingira.
0: Kati bano okujja okujiyingira mu twatambulanga nga nabo nga abasiramu nti Qur'an nga bitugamba wahtasib bihabdillahi jami'a wala tafarraqu. Kubera nga tutambulira wamu twenyweseza ku ngango ku kitabo kya Allah wamu ni kusuna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama obutaawukana. Twasobola okubanga twaniriza buli musiramu yenne ebbanga lyonna labanga akola dawa nga zeko olabantu kubateeka ku bulungamu. Sheikh Kaketo twakutambulanga naye mu bukulembeze bwe ngera bali mu baseka Kaketo tutambula nabo aba sheikh ba abali mu abali market sikimpi twatambula nabo nga bamaze okugenda ku market street bawukanye ku seka Kaketo era nabo tubanirizanga era abali mu bawo era ne tubanga tusobola n'okutambulanga nabo bali mu bonna ata n'abali nga aba speed kanga basobola okubanga bali ku mulamwa ogwa Qur'an ne Sunna bona twabaleta nga bali mbasomesa ngeddini ku muzikiti ogwo. Kali n'olwekyo omuzikiti ogwo tegwalina continue wano we kugwa. Jamia tudawa Salafia yaliwo n'obawo ne tablik community ya Seka Kaketo bona twatambulanga nabo. Tuzze tutambula ebbanga lyonna mpaka wetutuuse nga tujja tutambula nga tewaliwo ndooliito yonna. Naye olw'okuba nti n'omutuuse ekiseera nga mulimu abantu abatuuse ttakuwa webadde etuuse mu kiseera gye tuvuddemu nga evudde mu bizibu bingi mu mazzi tenaba kufuna inkamu teina wakfu tuyita mu mwala mwetuzimbidde mu mbeera y'obugubi ne wetuuse ng'oluvannyuma lw'okubeera nga kyamaani waffe kyamaani Saadi Lukwago mwebazaako ensusso nansaba Allah amukumira amutuweremu obulungi omuddu oyo saballa mstuli na madala mtu wanga alizira mtu kumire mtufu era atusiza kukula lino era na atuzayo kunono je twatandikirako oluvanyoro kubera nga twali tufu tuingiridwa abasajja abakulemberwa Seka Amiru Kamoga nga amaze okwagala okweza omuziki togo mu lugezigezi nga oluvannyuma okubanga gubina ebyennyingiza ebyenjawulo n'abanga ayagala gutegeera oguleetera obukulembeze nga ye
1: omuntu ono kugambako siemu mwamuyita
0: ekituufu ng'omukulembeze twamunnyonnyola twamutwalira ensonga zaffe oluvannyuma abakulembeze abaaliwo bamaze okubeera nga batuddewo nga tebazza bujja bukulembeze baali bamaze okuyingira mu myaka 8 nga tebazza bukulembeze so nga ate emabega eri ennono yali nti no oluvannyuma lw'emyaka 2 abakulembeze bajja kuzangayo obukulembeze eri abasaze abasaze babaskriininge mu abo bakulembeze abakoze obulungi babenga basigalamu obukulembeze ababadde abanafu mu bo bakyuseemu twamutwalira ensonga nze omu yali ku bo abawandiika ekiwandiiko okumwebuuzaako nga kyaliko ensonga 12 ng'ensonga yali pointi enkulu kuzza bukulembeze bujja nga twagala abasiraamu babaddize obuyinza beerondere basikuliininge mu bukulembeze naye baali baagaana era mwalimu n'ensonga y'okubeera nga general meeting tetufuna general meeting abasiraamu tebalina corporate ne babakulembera tebabawuliriza ne tubeera nga accountability tetufuna accountability ziri kiriya okitegeera ensaasaanya nyingiza n'ensaasaanya tetugitegeera teri kiriya ebyobugagga by'omuzikiti ogwo nga tetubitegeera bitambula bitya demarcation z'omuzikiti ezo nga tetuzitegeera in fact ensonga ezo twazimutwali omukulu nga tumanyi nti asobola okujja tugonjoola ensonga ezo ng'abasiraamu nga tulamulira ku nnono ya kitundu nti abasiraamu balina okwerondera obukulembeze
1: omuzikiti ogwo guyina ebyobugagga
0: guyina yika 8 zirina mayumba era ziriko abalimi bazipangisa buli mwaka season ibera ya yabera mu season 2 buli mwaka era ensimbi ezo bali zirisivinga badde bazinga bazirisivinga abadde bali mu buvunaanyizibwa bonga ensimbi ezo bali zirisivinga
1: ettaka mwali jja muzikiti
0: ettaka eryo omuzikiti ogwo ettaka ensimbi ezivanga mu kifo ezo zezagulwa ettaka erizagulwamu ettaka eri abasiraamu zibasonda n'ezibadde ziva mu maduuka ngaago zezagulwamu ettaka eryo yiko 8 n'amayumba agali ebulenga amayumba ago era nago gavaamu akasimbi akarenti abantu abagasulako era nga nago mayumba aga ni poloti era eriko ekyapa eribulenga ng'era nayo eriko

0: Ibn al-Qayyim yagamba byatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe nga giddinganamu walawo mi atamarra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga tokyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.
1: قول بديع معجز احكامه وبيانه ولطائف
2: Broadcasting from the hills of Fort Kampala 107.9 Testing live signals live from the hills and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Programu mwisa. Bila bila mwukaga, stoku mpya. Funa sana tusungise, pete ilu urugemi musukura urban chalose. Ni mwana mwana mwusezi na rukwago. Antu ya rija umuteme. Fama bituka.
3: Naam.
2: Mwukuru mwukaga, kufu kusawa kumi, paka kusawa kumi ni mwisa kungese. Tuku chamula chamula. Tuku teke bilu gozo, tuku teka mwumuse. Tuku ya mwu, puli ziganya. Mwutu wakuma uulide, chichi fude yo, bjari bita.
4: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange tedanga mukubera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
5: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
2: Muteceka, amo kumiasa tu goka. Pukwe tu rosensiona, buri kumacha. Netu kususuri ramu uli de, inga bagabante. Kosemu singa wablaya.
6: Buri ali Middle East inga manyo Uganda uli diza.
7: All civilians must leave the following countries. Ayara Gisi,
6: Webagambi,
7: United Arab Emirates.
6: Muveu,
7: basiviria nizimwe na mwena tuvala bude, temutwe kwa sakata, Bahraini,
6: Saudi,
7: Kuwait, Jordan, abagezi muveu.
6: Kakati uliri za malaika yokufa, ojimanyi.
2: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
7: Omusajja we gwanga eri Amerika agambe ekijjale kakijje. Tugenda kukuba. Egwanga eri Iran, n'abaafu ebali bajja kunyeenya omutwe nti bambi mukuba.
6: Hey.
2: Kwa yungiru kumanya. Mwe kumacha, ukufu kusa kumina bilichitundu. Mwe kusa umezo kumacha. Mkanyomero, kwa yungiru kumanya.

abali amazeera kenya n'olukuba nti bali bafunye omukulembeze omupya bandi badde batula ku tahiyat ne bamulinda najja nabatuweza salaamu so si kugenda naye ate so si era kumwawukanako kwetuweza salaamu era ekyo kibeerawo muddala mu sala ya talawiya mumwezi ogwa ramadan mumwezi gwa ramadan tukola ensobi nyingi mu sala ojja ku masigidi nga isha yawedde dda etalawiya etandise n'ofuna ekifo n'otandika okusala isha si bwe kiri lwoyingiranga mu masiri n'osanga eswala ya jama wegatte kubali waze kukusala jama ekyo kiki basala nti abo abo babeera basala nti ekyakulese ku muziti kusala kiki jama bano bakolaki wegatte kubali oba kyebasala okimanyi oba tokimanyi waze kusala jama simba kuli kati mutalawuya kifo ekitukula kiri eki obuuza si talawuya ekyo katikamatiswala era bwogenda mu mizikiti egisinga mu mwezi gwa ramabani nga talawuya etambula ekibeera emabega abali ku sujuudu abali ku ruku abali ku tahiyatu ekintu kirina kuba uniform buli ajja agate ku jama buli ajja akole agate ku jama oli agaa nti basoma biwanvu ani afunamu ani afunamu gyebuli bakumi okusoma ebiwanvu era gwogobolola ekirala bwe basala ne batola salaamu ngaojjuzeraako ezibulayo kati lwaki ndesa ekifaananyi kino oli yagenda muzikiti nga basala nyanya tanasala magaribi nayingira kuli tamanyi nebasala nebasala agenda kula bagenzi kuyokusatu nagana nolubaze kati yali musajja mugezi najjukira nnyo bagenda okuyimuka kuyokuna yasigala ku tahiyatu n'abalinda awo naye jjukira etalawo yebanki mpanvu otula nosoma tahiyatu neggwako nagiddamu nagimalako nagiddamu nagimalako mpaka ewa namusangaawo naye bwe yamaliriza yakubirawo essimu alaba ekyakoze ntituga alhamdulillah webali kuba nti ojjukidde byewasoma kubanga yasala magaribi yalaka ssatu bo basala nyanya mutalawuya yaabwe nyanya ate magaribi ya ssatu kati yasalako ezize n'apakinga n'abalinda barakallahu fik singa omuntu ayinza okusala eswala emu n'akendeeza muyo n'ayongeza muyo ng'akoleddemu ensobi bbiri ziyinza n'osukkamu ayinza okukola byonna bisatu n'agikendeeza n'agyongeza n'agibuusabuusa eraaka akolako akozesako ennamuleegi emu yokka ebimwanguyidde amateeka g'obusiraamu nebiba bibonerezo yanywa omwenge kibooko kinaana nabba bamutemako omukono n'atemula bamutta tetugaa nti kakati tutandike namwenge gwe mutonotono tetumukuba ekinaana tudde kuki tudde ku mukono netugeka ejjulako netusimbayo okumutta tumwako eki kimu so si byonna oba yanywa omwenge n'ayenda nga si mufumbo tumukuba ekinaana n'ekikumi ekyobwenzi kyekikumu kinaana tumukuba ekinaana nitwongerako abiri nizuula kikumi n'ekinaana nga mwekiri tulondako kimu si gonna amateeka nti punishment singa alina nyingi ono atumwako ebesinzemu obunene ekyokubiri imaamu wetutuukire omumuteeka emimbali imaamu yenna bweomulabanga emimbali awo omuvangako kubanga tukuteekayo tukwesize tuyinza omumujjukiza ngaera akanya ziweddeyo n'agaana taba musobya bwakakasa nti ziweddeyo tuula ye tannakakasa ye omutima gwe gumugamba nti wabulayo egi era ne bano bennyini abasaazibwa wayinza kuba ngatiwa bamwegattako nti ebulayoemu abakakasa nti ziweddeyo batuule abakakasa nti zikyabulayo bamwegatteko si buli wetumuyitayo nti era akanya ziweddeyo vaayo otuule nti anaatuula sola okuba nga akakasa bwaba akakasa asigalayo ete tetumunenya nti wa lwaki bwe datufugana subhanallah n'olemerayo yebadde ayina yaqin ng'akakasa kyakola zikyabulayo kati tetumunenya era tusigalawo netumulinda singa alemerayo tusigalawo netumulinda mpaka lwanadda naye ekyo kikola ku tahiyatu eggalawo essala so si eyo wakati eyo wakati bwe tumuyita n'alemerayo fenna nga tuyimuka nga tumwegattako kubeera kazikyabulayo kazi tumuyita n'alemerayo nga tuyimuka nga tumwegattako wabarakallahu fikum.

Oyagala okutandika famu ye yenkoko, eyembuzi, oba yobumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo eyenkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika famu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo bulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 78 oba noti 78 ama 20 17 20. Tandika famu ye yembuzi obumi.

0: polisi omutwalo gumwe mitwalo ebiri esatu najikuwa manya atoyo mukuru nnyo eriyo muntu mukuru nga LC1 nebo banga gwokibaindi bakuwa desedo gera kulonda LC1 nga talina busobozi gweke njiri gwogenda okusooka okwekabira londa LC ng'omwesiga muve ku bigambo bya sente omwesiga ayogera ebintu byakolaki byolaba aina byakozeewo bana babaddeko akoze eki kuba waliwo LC nga jamani nebo omutwalira ebbaluwa ey'omwana nga tolina sente nga
1: tagenda okusoma
0: nga takutera kusitaapu nawulire olinga nebo omutwalira gundi ebbaluwa kukuwa pasipooti nga takola ki sente kuba naye be munalonda abantu nga mubalonda olwa sente okukaaba kwennyini nyini muve ku bino ebyawaggulu bameba paliamentisima bikoze bitya naye abo bakulu nnyo kuba be bakumanyi okuva awaka be bantu bennyini nyini akumanyi akutegeera era infact senga ne passport be bazigaba nozigaba nga yakuwa ebbaluwa esembayo
1: tugendaofunepassportmutuuze
0: wawa owulire ekyakubeeki kyesimanyi n'abagwira balonda LC
1: nga batubuzira iteka simanyi naye
0: zaire
1: ni anti aba era naye aba wakukyala simanyi iteka birigamba naye nga twagala okubiriza abantu bane tugenda tulonde LC1 nalina bwenalabyeko nga bagaa nti lujja kuba lunaku lwakuwumula mu ggwanga kubanga LC1 muntu mukulu nnyo lwakuba nti waliwo n'enkola emu eyavaawo ffe bwetwamalira siniya ey'omukaaga walingawo enkola nga buli muyizi amala siniya y'omukaaga ogendako ekyankwanzi
0: nokolaki
1: ne bakuyogisa
0: nebakutendeka taginiidi
1: taginiidi kyeki
0: amagye
1: kwalinga kukumaakuma bwongo obwo kuweereza bantu n'ensi okutwaliza wamu era nze nzijukira ba LC abasooka emabegaawo mukyenda kyenda mukaaga kyenda musanvu kyenda munaana fe abe makindi kanjogere makindi gye nawangaliranga bamalanga ne babatwala walingawo mukyaka wensambya nsambya ku kisaawaawo kumala wiikisi nga bbiri abantu bagenda okuvaayo nga bategedde ekyamazima abantu oyinza omulonda kuwa defensi nga tamanyi bya security ebitambula naye abasomesa bavanga military police awo bakwatanga mu bantu abo nebagenda nti kino ekyokwenda likewise LC olwokuba naye kooti namba era beetagamu okujja ddada ebintu
0: ekyamalamu amaani kkimu abantu bonna bonna baali
1: nti ono nga tebyawuddwamu oli wakiwaki wenna genda wali bamale okukuyisaabantu
0: bonna baali bawuwa ekitiibwa aba LC era yali gavumenti yabamalamu amaanyi kuba tewaali ngawo kikolebwa ku kyalo bakyakwerinda oba kyaki okujjako nga bamala kutuuka ku LC naye kakati kati bakukwata naye LC nga tetegedde era bangi nyo tubasomyemu mbawulire nga kati omutuuze wange bamutwala naye simanyi
1: gyakolakilulikyalinga
0: kizibu
1: pulezidenti yawa amaanyi
0: abantu kakati ebintu nebigenda nga bikyuka luli tebajjanga era bajjanga wagundi nagaa nti kuno nno ku kyalo kuliko omubbi intelligensi nejja nemutegeeza naye tugende ffenna tumukwate tumutwale owulira kati ebyo byaggwawo kakati yembeera eri mukati saawe kati amaanyi si bantu bebagamalamu ffe tukyalina obwesige mu LC naye abali waggulu bamalamu bana abali wansi
1: amaanyi
0: kakati eyo nga tuweddeyo bino bitukwatako era bigundi lwe lutalo lutalo olwa Iran n'America sajja wa Iran yagambye akantu kato kasisiza nyo naye ndijja kakagamba omanyi ekitebe ekikulu nga bwolaba nti ekitebe ekikulu ekyabantu bakiyita batya defense simanya forsani bikoze bitya kati ate ekyabantu bakiyita makar hatam al ambiya
1: makar hatam al ambiya
0: hatam al ambiya
1: bikwalaganirawo
0: hatam al ambiya kyekitebe kyabwe ekikulu era karaari yonna efuluma wano qaid makar hatam

0: الأنبياء omudumizi adumira ku kitebe ekikulu kye bayita khatimu al-anbiya wenkomerero mbannabye lwaki tekitumira ddala Muhammad naye yagambye akantu kano kanyumidde nnyo mu Luwarabu yagambye nti aadadna tuteeseteese oba tutegekedde lil amerikiyin abamerika tadhakira majaniya etikiti za bwerere wa mubashara atenga ziri direct ila jahannama
1: beba nange science
0: akana ko kasi mbakara waka akati kwe mkutibi adanda le amariti yeni tadhakira majaniya wa mubashara ila jahannama tadhakira customer nya kutaka wansi tadhikira si ye tadhakira si zenye
1: ze tiketi nyingi
0: tiketi nyingi majani ya tewaji sasura sendi
1: za mwere
0: ati mubasha zigenda direct ila jahannam na ye
1: bate katika okwagala bali mu kuloza tudde ku front
0: bagala kukka wansi na ye seka
1: Al-Farisiyun
0: Abafarisi sibe bantu bokola ki sibe bantu bojjo kufuranga abayira akabana abawarabu waliwo okufana okukomba esowaani waliwo okuddayo okw'abaana b'abantu mu Amerika nga tebalina magulu ono omusajja si mwavu shefu ekirala geographically ensi yaabwe yakula bubi teringa Iraka nozo ogimanyi egano
1: gasozisozija
0: biki n'ebirala naye okugiyitamu emirembe otuuke Teherani owambe ogende jozikomusima waliwo ekitundu kya jozikomusimanyaani eyo onaoba n'amaanyi amerika naye nga mu mbeera yonna lwo olutalo lukyagenda mumaaso kale
1: n'olwekyo
0: akagolomolo okugamba gundi yajja ayina ebigendererwa bya bwebuuza amerika ki ekyagireeta e Iran Iran yakola kya Amerika kyekibuzo number one ekyokubiri bajja nga bagamba nti baagala kukuba munshaat nawawi nuclear gundi plants kati ate eyo baagivaako dda owulira ekyokusatu olutalo lugenze luyingira buguni Malik Hormuz ate kakati twagala kugula akagolomolo kaawa
1: kehormuz
0: kati ate gundi nawawi ati baafayo kati kye kyamuleeta bizwabuti
1: kyenyini
0: ekyamuleeta kulwanyisa wali awali nawawi ye yenyininyini akogera emirundi asatu mu mukaaga kumpi kati agenda mwana nti Iran yonna yonna bagikoze eki baginafuyizza Iran tuginafuyizza kakati ate awamu n'ekyo ensi ezigiriranidde bazikola ki balwanagana kati ate bwotutulira kati olutalo olwa Saudiya n'abahuuzi olukutte wansi ne waggulu owulira beekuba ennyonyi zonna bazikubye buli kintu kyonna kyonna kugamba abasajja balina pulaani y'okumalawo amawanga g'abawarabu naddala mu kyundu babeere nga be bafugawo kuba abaasookera ku Iraka ne bagimaliriza ne bagenda ku Libya ne bagimaliriza Siriya bagimaliriza Lebanuni bagimaliriza ndowooza olaba ensi ezaali ezikola ki nga basigadde Misiri yesi awo y'amaanyi kati ebadde esigaddewo ne Iran kati Iran ate ba Persian bosi bawarabu ndowooza olaba naye nga bali mu kyundu era babadde bakolagana bulungi tebalina taabu ng'abantu abaawamu kati ono n'agana kati olaba empalana gy'ataddewo wakati wa Imarati empalana gy'ataddewo wakati wa Bahrain empalana gy'ataddewo wakati wa Kuwait ewa Qatar tulaba nti ye musiikuuzi waaguli addukaddeyo
1: addukaddeyo aga nti kambaleke
0: byayo
1: okay waneema lwakili kikumi omusanvu katanyiza mwera pale FM kwetuli bali nnyo okubanga okyagira mu maaso okutatuuliza program mufumbo Taslim Junior School wetubeera nabo wali ensangi manja tugenda mu maaso n'okutunulira kwebyo obuulyawo ebiri mu nsi n'ebyo bitambuza obulamu bweduniya kubanga erabyo ebitebenkeza amaka okubanga matuufu wanabanga LOC wanti tebenkedde bwe nebanga maka oba obyokwerinda wamu n'ebirala byonna tebiseri bulungi amakati gasobola kutambula bulungi kale katufuna obubaka butono nnyo tukomawo twagala okutunuliraku ku nsonga naddala ezo eziyinza okuleetera abantu okwawukana ziringa kkumi mugwana tusabire tujja kubanga tuvaawo katono nga tukomewo oluvannyuma lwabiri
2: owange olyotya leero
3: ndi bulungi
2: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
3: lowooza ku bulamu bw'abantu
2: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
3: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
2: Springflour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Springflour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
4: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwano Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 kumina mukaga kyenda mwemu abiri mu musanvu
5: ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo ly'ettendekero erizimbye omukululo ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga mechanical engineering electrical engineering civil engineering plumbing fashion and design journalism cosmetology catering tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala erya satifikeeti ate ne diploma okuwandiisa abayizi abamaliriza P7 senior 4 ne senior 6 kugenda mu maaso essimu noti 7 noti 6 22 32 23 ne noti 7 6 36 21 71 tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka
6: wali olambudde ku faamu za YPA oba obadde obawulira buwulizi anti be bali ku mimwa gya bannayuganda ensangi zino omukisa guzze ku ssande nga 26 ogw'omusanvu 226 mujje tulambule oli memba oba toli YPA kuwadde omukisa okujja okulaba ku ebyo abantu bye bagamba mbu tebisoboka tusimbula saa 12 ez'okumakya ku ofiisi za YPA ku Rubaga Road weewandiise n'emitwalo 10 kati era okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 noti noti noti noti 34 tosubwa okulambula kwa YPA okujjudde okulaba okuyiga okusanyuka okulya n'okunywa tusisinkaneyo ku ssande nga 26 ogw'omusanvu
7: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secula n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 6593
8: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
9: obufumbo mwetuyegera enkuzanyo y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa 4 paka 6 ez'ekiro obufumbo
10: ngikutuusibwako Tasnim Junior School ensangi mmanja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne bashekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gulugulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde ebuloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasnimjunior.com.
8: Oluwakati mu programu
9: Obufumbo mwetuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
8: ngikutusibwako
10: Tasnim Junior School ensangi manja yesomero eryekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gulugulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde ebuloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasnimjunior.com.
1: All right, shukumu sangu kwa tanyezi mweta pale FM kwa tuli. Wabali nyoku wangu chage na masongu cha tuliza tuli mprogram na te obufumbo wano kumkutu kwa shukumu sangu kwa tanyezi mweta kwa liyo mtu wabulijo wana Tasnim Junior School butambla nabu. Na te tukomeo tugene maso na kutunulida ensonga za fe. Na.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Omwajuzi nga bw'agambye waliwo ensonga eziwerako eziyinza okuvaako emitawaana egy'abantu okubeera nga baawukana naye ate oluusi nga tugikoze eki nga tugitegedde bulungi muntu ayinza okubeera nga yeebuuza naye omusajja oyo yankyayira ki oba omukyalo oyo yankyayira ki tetuyombangako kyanga kufumbirigana tetuyombangako simukiinangako n'omusajja yatandika mpolampola okuntamwa oba omukazi yatandika mpolampola okuntamwa naye ensonga esooka abatunuulizi bebali batunuulira baagamba nti omuntu afumbirwa omusajja omuntu n'afumbirwa omusajja wabaawo ensonga eziyinza okubeera nga zivaako abantu ababadde bategeeragana okwawukana tuyinza okubeera ng'ali awo n'omusajja yamwagala n'akolamu ekintu kyonna nga waliwo ekintu ekivaako okwawukana olusi nga takitegedde ensonga esooka arrabatun fi taghyiri al-akhar omuntu okwettanira okukyusa muno gw'osanze ng'omukyusa mu lunaku lumu n'osanga oli alina ebintu byebyakola naye ku lugezigezi buzze nalwo oba musajja oba omukyala ne lubeera nga gwe by'ogenda okukola olabangera akola mungu bwaga nti innahum yahsabuna annahum yuhsinuuna sunaa nti gw'olongoosa bulongoosa so nga mutuufu oba tolongoosa wabula oba oyonoona buki mungu bw'aba akola abantu mu nkola yaabwe abantu buli muntu alina emizeegi gyalina teriyo omuntu ali perfect 100% wabula buli muntu alina obulumira bwe obutonotono omukyala alina obulumira n'omwami alina obukolaki
1: obulumira
11: naye toyinza kubukyusa lunaku lumu mubeera ozze bufumbo n'ogaa nti ojja kubukyusa obuki mulundi gumu omuwandiisi agati mushale mu bintu ebisinza okubuna ennyo okusaasaana ayuhawila ahadu zaujaini kwekugezaku mwafumba ababili tagayir sharikihi
1: kwa kuchusa
11: patanawe baada ziwaji uruganywa luku kumbigano sawa ujijimu tarika timalbasi uyagaro mchuse mungeri yokoraji
1: yokuambala enyambala
11: hilo kusango msati ala sabiri mithali kino si chivi to chituwa ratu chivi noge na mudarasa msati abate pabida kweyesa abada kweyesa urokuwe ranti ilio kozeji osomyeyo osomyeyo chi osomyeyo urungi nyo
1: engeri yokuwa yokutereza engoye z'omuntu
11: utandikira uko utandika okuleta makasi n'okola ki n'obira nakati gwe abadde nti ogayara
0: malbasi ebyokwambala bye au oboga wokyusiza mu'utakadatihi ekintu kyakkiririzaamu tubadde tujibya ku mupiira waliwo omuntu gw'osanga nga omupiira gumutwalira obuki
1: obudde
0: obudde gwe noyagala okimuggyeko omulundi gumu oba seekyo wa afukarihi oba ebirowoozo bye al asasiya ebirowoozo bye ebyensibo ng'omuntu alina ebirowoozo bibye byalowooza naye nga byakukana n'ebibyo owulira mima yuaddi bimuthabati ghazwi shakhsi lushariki alhayati ebyo nno bireeta olutalo olw'omuntu eri omuntu gw'okolaki apatanaawo fayashuruhu dhalika biadami lihtirami oli naakitwala nti gwe kyoyagala okukyusizaawo nga waakajja naakitwala nti tomuwa kitiibwa era naakitwala nga kinyiizo walghadab n'obusungu yaiku hatha nawo min suluki fikirati lihtirami ekibeeranga kiziyiza mu mbeera z'empisa ez'ebirowoozo by'okuwa ekitiibwa ebyawamu ebyokuwansiganya wanatijatu nihaiya nerezati sesembayo hiya ala al arjah ekisinga okubeera ekitufu kusenga embeera eyegaana al insihabu min aziwaaji kubeera ng'oli akisobokamu eky'obufumbo nti abantu tulina enkola yaffe nyingi ate abantu balina emize gyabwe abantu balina enkola yaabwe abantu balina eneyisa yaabwe naye bwomala okufumbirwa oba bwomala okuwasa waliwo ebintu ebyetaaga okukwata empolampola hatta neswala
1: ngaabadde
0: tasaala hatta neswala ekyo kiddamu naabadde taswala sooka omubuulirire owulira sooka omukwata empola sigwe gamba nti noolumala okuyingira kuba kitubuuzi wasaik assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu omusajja wange eswala zasaala azibuukabuukamu biki biki naye nze wallahi antami tazimalaayo kakati seeka omulalaga nti oyo yaahi vaayo tambula genda ebintu si bwe bitambula shekh gwenawe kubeera ddaayi
1: omukowooze
0: beera omukowooze leka kubeera nga toli mukowooze beera omukowooze akoola omuntu okujja gyakola ki akoola omuntu okujja eryo eddiini era nakyo bilakisi sahih osanga sheekhe nga sheekhe agenda n'asomesa ku kituuti kino nekibeera malembe naye ng'ate omukyalo owe yamulemerera agali yaahi nkugobye totyani totya mungu kakati olwo totya mungu nabbi saa sallam bamugamba nti wa anthira ashirataka lakrabin sooka otiise abantu bo abakuli okumpi
1: abaolugana
0: kati nzeoba nonako ki ekintu kikoze eki eri kigaanya gwe kanyininyi kiba kitegeeza nti daawe ekyabulamu sooka okowoola ababo oli okudde nze mukuvumirira nze n'olwekyo waliwo ebirowoozo waliwo enkola nga yeetaaga kukwata mpola hatta ne mu ddiini nga yeetaaga kukwata mpola omuntu n'ogenda nga omubuulirira omuntu n'ogenda nga omuteka kukubi gurukufu. Echi chiyambako erio muntu okubera nga atambula bulungi. Tugambi ensonga esooka tikwe kwettanira okukyusa omunno gwe mwakasinkana naye abeere nga gwe bolowooza akole ki abeere. Ekintu ekyo nno kireeta obuzibu, kye kimu ku kireeta ebitawaana n'okwawukana. Omuntu agenda okulaba ng'alinga gw'otawa kitiibwa bwangu oyagala abeere nga gwe ky'oyagala akole ki abeere. Kakubeere nga kudda kiro, musajja agadda kiro, mukwate mpola omunnyonnyolo kakabenje akali mu kukola ki mu kudda ekiro. Ojja kulaba mutambula bulungi kuba oyinza empisa omuze tegutera nnyo okumalikako muntu mu bwangu kuba gwetaaga okubeera ng'okola ki
1: obuwa
0: obudde mpola mpola. Ekyo kye kimu ku bintu ebireeta omuntu okubeera nga takola ki, omuntu okubeera nga ayawukana emitawaana egireeta ekyo, omuntu okwagala okumukyusa marratan wahida omulundi gumu. Ensonga eyokubiri al iftiqaru ila tawassul, okekereza okekereza mawasiliano, waswahili wanaita mawasiliano okubeera nga mukwatagana mumpuliziganya. Al iftiqar okekereza ila tawassul mumbeera y'okuwuliziganganya. Kuwuliziganganya kutya okubeera nga buli muntu yeeyabiza munne. عندما يفشل الزوجان في ممارسة التواصل المناسب abantu be baba okulemererwa abafumba ababiri okubeera nga bakwasaganya ekigambo
1: ky'okuwuliziganya
0: okwetaagisa kibeera kyangu yakuminsaha kibeera kyangu nnyo kuba bombiriri okugwa mu mbeera ey'okumenyawo okunyumya. Oba okitegedde kye ŋŋamba? Senga abantu bagaana okukwatagana mu ngeri y'amawasiliano communication, abantu abo kyangu nnyo okugwa mu buzibu obw'okumenyawo okwogera bo bombiriri okuli fiziko. Owulira kuba tebalina nkwatagana, tebalina ki
1: nkwatagana,
0: omu teyeyabisa munne. Wa yuaddi dhalika, ekyo nno kivaamu obulabe ila nushui mashakil, okubeera nga wabalukawo ebitawaana aktharu khutura ate nga gyakabi nnyo. Liza bwe kityo nno yuhibu ala al azwaji taallum, kyetaagisa eri abafumbo okuyiga kaifiyati tawasul, embeera gye bayinza okuyitamu okukwatagana al faala okuli fiziko hifazan ala hayatihim zawjiya, ng'ekyo nno kivaako kukuuma obulamu bwabwe obw'obufumbo mustamirran nga bugenda mu maaso
1: continuous
0: ate nga buli bweyagaza. Okukwatagana kuno kwe kuluwa, abantu bayinza okulowooza okukwatagana ate ono aliranda ni nze ndi Uganda, nedda ebembeera Uganda ku Uganda, kyebaekyo okukwatagana okubeera nga mutegeeragana nga buli wamu
1: nga mugatta ebirowoozo
0: buli omu takola bibye. Owulira buli muntu mumala kuteeseganya, ate okuteeseganya kuno kyekalungi bekuva mu maka. Ebiseera ebisinga amaka era gafiira ddala, hatta n'abaana singa mugaana okukkaanya ku baana bwe gye bagenda okusomera, olaba nti abaana oba obaleetedde obuzibu maama
1: ayagala.
0: Kituufu muteesenga muli mu kitanda kyammwe ti omwana nnono njagala kumutwala mu alifa taateni an alifu kasira teni in alifu zuma teni un
1: in un
0: yagala kumutwala eyo. Omwana twagala tumutwale mu Lungereza, owulira kakati ne mufuna mawasiliano kutegeeragana kuba mwembi be mwali mugenda okuzaala omwana oyo era mwayija mu kutegeeragana. Tebakwata bukwasa wabula waaliwo muhadasa okunyumya okwabatuusa mu mbeera ez'oba okufuna olubuto. So na wano omwana olwo okubeera nga atambula bulungi mwali badde nga waliwo mawasiliano okwatagana. Abantu bayinza okubeera bufumbo bwabwe nga tebalina ssente naye nga beeyagala.
1: Olwaki
0: okunyumizaako omukazi omu nabulaba awaffe mulago nira ne mufuna kicho kusoma bali aka pichipichi kana akamyufu walo ka pichipichi akabye kameti ndongoza na ye bali no mwana wawe bali na ne omchara ayambala ayabane bulonyo nyo ijabu nenga basajufu mwana natula wakati baba natulero wagundi tata na avuga nga basajufu bagenda banyumye bozi yawe nebaga abantu abo balaba ti abantu abo bamativu nekitu Allah chaba wadde era entabule yo nebobo ina pezi omwana olita jagala ayagala kide omuzira wichakola kitata okyali
1: okyala
0: ayagala ene tabule kola kigiriwo ekyo bayito kutegeera gana abantu nebukanya mubera nebe mubera
1: nga mutegeera ganyira mulevozi zamu
0: mulevozi zamu yes embera nga mulide mwoku fena mwe yakukola nga tetusobola kwenkana kane site yali tambudde wasega Allah yakula bagagga beereere ani yalikoledde munne senga yakula baavu beereere ani yali tadde musente mu bintu ebikolebwa senga fenna twali bafuzi beereere ani yalifugiddwa oba senga fenna twali basawo beereere ani yalijjanjabye munne ebintu ebyo byonna Mungu yabikola ensente esobole okubeera ng'ekolaki ng'etambula n'olwekyo omuntu nebe mubeera muguze kawunga nga muguza akawunga ne doodo naye nga waliwo okukwatagana akawunga ako kanyuma era mukalya museka mukalya mukolaki ne chai ne wabeera mukalu nga temuli sukaali nga kuliko ne muwogo nga gwe munyweerako babinyeebwa ogera okulaba kuba waliwo okukwatagana attawasul okubeera ng'abantu bakolaki
1: bakwatagana
0: naye al iftiqar buli bwe mukekkereza okukwatagana ne mutakudiibuuda okukwatagana kwetaaga kudiibuuda si kekkereza buli bwe mukekkereza okukwatagana ne mubeera ng'abasirikale mu nnyumba ne mubeera nga mweyisa tewali kunyumya tewali kugamba kino tewali kugamba kino tewali kugamba kino ebiseera ebisinga obufumbo bwamwe bubeera buleeta ebitawaana ebitawaana egiyinza okutuuka okukola ki okwawukana bala okwogera kuno kintu kikulu nnyo shefu okwogera olulimi lwo lwe lunyweza omukazi olulimi lwo lwe lunyweza omusajja naye kasita ebyo okwogera kugaana obulya n'obeera nga enjogera yombi ey'omusajja mbi gyayogera naawe oyogera naye bubi tewayinza kubeera bufumbo shefu okubeerawo mawasiliano
1: okwowuliziganya
0: kulizanya Sheikh Yahya Mustafa Kalungi wateekwa okubeerawo ki
1: okuwuliziganya
0: ekyokubeerera kugamba Sheikh Kalungi nti abakyala mumanye owulira muteekwa okubeerako abantu abakolaki naawe kennyininyini oteekwa okubeerako omusajja ng'omuwuliriza nawe omusajja oteekwa okubeerako omukazi ng'okolaki ng'owuliriza byagambo ayinza okwogera ebigambo nga nabimu tojja bikola naye gwe wuliriza ova obutambula okoleki ogenda okoleko byoba okoze eki
1: byoba osobodde
0: kubanga Mungu yabatutondera ate nabo naffe Mungu n'atutonda ku lwabo tulina kuwangala ffenna ekyo kiyoga nti bannangeza abakazi bantama sijja kubeera nako ebyo bibyo oteekwa kuba nabakazi n'abakazi bateekwa kuba naki naye entalo eziriwo zino wakati w'ebitundu ebibiri ebyakolebwa nga birina kukola ki
1: wangala byonna
0: zitwogezaako okubeera nga tuzigira tuzitangira okimanyi mu bitondo byonna Allah byeyakola omuntu yasinga okuba omubi mu kuwangala n'omukyala
1: atya musajja ategeera naawe yotekugana
0: omuntu yasinga okuba omubi omuntu bamugerageranya nabbubi
1: akola ati
0: Mungu bweyali ayogera musota yankabuti yagaa nti ennyumba esinga okubaamu emitawaana oba okunyomebwa nyumba ya nabbubi naye abanoonyereza baagamba nti nabbubi enkazi yeefuula nakawanga tewangaala nansajja olumala ogiwakisa nedduka emisinde ensajja bebeerawo bagitta kati eno nakawanga n'abeera yekka mu nnyumba ye owulira mitawaana myereere naye atunuulira ebinyonyi bwali osanzeeko ekinyonyi ekikazi n'ekisajja nga balwana si nkola yaabyo tunuulirako embuzi toyinza kusanga mbuzi enduusi
11: yewara gara nebuze ni meteri yo gionane ebisole biyo mutari ekisole chyo mutari chiduwana gara na chisole chine wacho chisajia yewara yaga sikulia ngabura meprokoma kwe ike mbogo na ye bawa angari ya wamu
1: mutari mutari mewa wanga
11: mutari omu neto za kusanga mbogo mkazi ngabaru wana gara ni sajia wawulida na yo mtu wallahi Mungu ya mukora nga ye omuchalo nukwa wangara na ye atabu furu mulame nolecho ebimu kubifako chintu al iftikaru ila tawasul ukuberangu mtu kekereza atawasul ukuberanga abantu bakolachi ba kwa atagana insonga nubu za itegeri kisishe
1: nyuna amai
11: انسونغا يوكساتو الشيخ يحيى مصطفى كالونجي
1: نعم
11: العلاقات الحميمة انكواتا غانا انكواتا غانا ايومو قندو ينا مدالا
1: ايه
11: ايومو قوانو
1: انتي لابا تبتو تلوك بينا وامو بابا قواتا غانا
11: انكواتا غانا ايومو قوانو الحميم قابو غانا ايو حميم وانجي
1: حميم وانجي
11: يوجد العديد من الأسباب وسنغاني بواهو ورغو إنسونغا نينجي نيو شيخ يحيى التي إزو تجعل الأزواج إزفورا أبافومبو يفقدون الاهتمام إنغا أبافومباب بابوا الاهتمام وكجومبرا بالحميمة ومقوانو قوانا مدالة الجنسية جنسية جفونوري Obukwano ogwanna madala. Eh?
1: Aljinsiya.
11: Aljinsiya.
1: Ogwali.
11: Tugite sexy. Tugise ki. Obukwano. Abantu bagana okwettanira. Obukwano ogwanna madala. O aljinsiya okugatta omusajja n'omukazi. أول ما ودى الجسدية أغلاب يوم بيلي
1: يوم بيلي
11: بعد فترة من الزواج بويت واكا سيرا بابا زوك فمبيري غانغانا إلا أنه من المهم أن يجد الأزواج تركا للحفاظ على هذا الجانب من حياة المتجددة بيشون بيشيكو لأو أبا فمبابا نابا بيلي بابا باتا عندي كامل يوموكو نو يكوبو إلي كوما ورودو Wabu chiteke di chiga.
1: No.
11: Nti mkasta wabula wu. Al-ihtimam.
1: Okwe tanira.
11: Bilhamima jinsia.
1: A real love.
11: Umkwano, umugata, umusajja, umukazi. Akwilma wadda tuljasadia.
1: Umkwano, love yomubiri.
11: Yomubiri. Ulfanyore banga, nga mamazo kufumbiri kanwa. Echo no chivako abantu abafumbo bantu lyomo kuleta kubo kunonye kubo erija okumumalako embere yo
1: ekubo ngalishira kuba bi
11: sa asabila ekubo bi kasta wakutuka wa alaka tul habiba ochulira
1: awo ogenze makubo marala
11: awo ogenze makubo marala so atono bwakimanya Ntiono ya geze makubu amalala Infiswari okunu kukufako kukulachi Okwa ukana Wahuduthu ilmashakili Noku zuka wemichi Imitawana Baina za ujaini Wakati wabachi Wabafumbo Ababiri Tahawulu ihtimamu

0: gagadi atoyo ye kabaka
1: kandi zimbizi zinja kusigala ku bino
0: byo bajja kusigala ku mapesa mapesa ya jivako na yate muzivu nyo akaba na amaziga ngabo mujye ku TikTok TikTok ya fuse TikTok akati obwandi saganti fi alam musi yonna technology achake ina maso ila hadi nkabili tufugi wolwa lero technology kadi akunu mina saad kiba kizibu nyo adam inshigali bil adawati elektroniya okubera nga toli busy n'ebintu bikozesa amasanyalaze kulla yaume bulurunaku yazidun adadul azwaj beyongedde omuwendo gw'abafumba lazina yashitakuna hausi azwajihim abawo abakolaki abemulugunya abamu kubapata n'abwabo biteknolojiya nga batebemulugunya kirala okujjako bemulugunya teknoloji ono ali mu nsi fanara zauja munkabatin n'olaba omwana omukyala munkabatin nga yeekapye ala hatifi nga ali bize nnyo ala hatifi hakusimu ye
1: nyo
0: azaki lidaraji anaha turasilu sadiqatiha nga tusenye kudala njobera na yowano nga asindika turasilu sadiqatiha nga asindikira mukwano gwe obubaka ala tawira til ishai nga bali ku tebo oba ku dining tebo yaki yechegulo abantu babera kugundi
1: bajudde mmere ku dining
0: emmere newuna nga beweereza kugundi mubaka
1: bo message
0: message pa badala min al inqirat wa muhadasati ma zawjiha kati onono mukyala ali ku mmere aweereza mubaka aweereza mukwano gwe mu kifo ky'okunyumya ne bba oba mu kifo ky'okunyumya ne mukazi we nga buli muntu ali ku ki eno shekhi yahya bin kalungi teri yomuntu akosa TikTok obereze kobereggwe wachali mbozi nange kenyini neraba tubera ne maria moyo buli muntu ngali kusimwi
1: ere yauze
0: ne byalamu buli muntu nata sekayeka katwafu sema simu ukarabikana oula kampereze Fednaba tutyo betuli kabere shekh etana la ila ila mufti
1: mufti
0: na yatu mubaka tiki okara yako kanu chikwendo za foto because say
1: esimu ari kwati basi nkolira kushira mbira kushimu
0: Jangu kugagadi, jangu kumedi, jangu kwa hali umlalao. Shekha Aminu? Hapa mwono?
1: Hapa mwono kwa kagalwini ya hali ya kwa?
0: Kwa hali ya mbiteli. Bago ereza uereza. Ijimani teknoloji ya watubata mide teknoloji. Kati ya watubata mide omwenge gufeku. Na hiba nubafusi ba mudiminini. Bantu wakulaji. Kati na ye. Ono chaga anti kitu sene ku meza ze mmere otudde ne mukyala wo wabula aweereza ki nze mbalaba awo abaana bajja ne bali awo emmere awe wafa naye nga wallahi emmere ekola n'okuwola papa kale embeera eyo awo orubama yakunu zauj muthbitan ala jihazihi allawhi ila darajati anna kulla ma yuridu an yaf'aluhu ba'da al-isha'i huwa marazatu al-al'abi alayhi wa tasfihu mawaqi' at-tawasul walwa abasajja balala ya bukaira kumacha nga aliku jihaz lawhi ila darajati jihaz lawhi yakundi computer
1: eh
0: computer no jora aliku computer ye

0: extent nga yamanyi nnyo emutuusisa yafaalu baada lishai nga buli mulimu gwonna ajja gukula oluvannyuma lwaki lwaisha kuba mumarasatul alaabi alaihi nga kwajja okubeera nga agendako obusanyo watasifahu mawaki tawasul n'okubeera nga akwatagana neki na mawaki tawasul enkwatagana eno ya social media kumusajja ng'ataddawo kompyuta ye laptop jazi lawhi ng'akikola ki nga ali okwakola ki
1: ali busy
0: n'okutuma message hadhihi halati yumkinu an tuhilla mahali tawasul as-sihhi al-faal mima yuaddi ila mushkilati hakikiya fi lhayati ebyo nno byonna bimulaba bana byetwogeddeko yembeera esobola okubeera ng'ereeta obutali bulamu mumbeera y'obufumbo eyinza okuvaaku mushkilati hakikiya emitawaana egyannamaddala fi lhayati bulamu lidhalika idha kana teknolojia bwekityo bwekibeera nga tekinologi ono bwetulaba tusaituru ala ziwajik fakad hana alwaktu liludati ila ardi lwake kyekiseera kituuse okubeera nga tuddayo tumanyi kyekyonoona obufumbo kubanga ebyo byebimu ku bintu naddala tekinologi onaze omuli social media n'ebirala okubeera nga avaako abantu okubeera nga omutakyafa ku bba ne bba otakyakufaako
1: namwena
0: masimu na buli kintu kyonna kyonna kati ebyo bivaako agamu ku mashakel agavaako abantu okubeera nga baawukana sheikh sisusaawo
2: Hello.
3: Ekintu kinnuma no wakati gw'obona otandika otya nga omuntu akufa ekintu kinnuma akati ebyogera okulanga wetamaika kalisekakati seemu kiba kagaye nti omuntu naye salira amagezi amalala kubanga obuvunanyizibwa bukoze eki
1: bumuvuddeko
3: buvuddeko era seeka mutimba jagala akole bisaaki tekinologi bwazze eddala okukwata kurani kukyaliwo kubanga abantu
1: banabaaaera
3: mukubeera kuwunzikaera ndooza bagenda nakwanga okutuka ensingo ekikula singo kijja kutuka kiveku endakwana kisembere kwasatu kubanga olaba bonna babasulise baty ensingo ebale tuweereza Abdulhakim Masumbiri
1: amina tweyanze nnyo Hakim Masumbiri ebale nnyo ebale eddala esimu zigenza ne mukutuba
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa
4: rahmatullahi. Chamani wa mamle ku insani.
1: Sheikh
4: Mutimba we bale kuweleza.
0: Kale sema nawe we bale kuuliza.
4: Sheikh Yahya Kalunji munda bide.
1: Alhamdulillah.
0: Mustafa Kalunji.
4: Ensonga Sheikh Zolese zonnunji omulamu gw'olwaliro. Ninga gutandikira ddala wa jetuva fembi wa jujju omwana owoomuwala ate seeka fe abaana ab'obulenzi tewali atuteekateeka
0: mpulira Mulekwa. Watu sa mulekwa.
4: Lalagenda kubeira wani. Mwe na mshikh gugambi enti. Ye oli mukwebaza alhamdulillah jakuba yebaza. Ngumu lala nebwana akula kye chokwebaza cho Mungu tiyali.
0: Wallahi.
4: Echoku bi Sheikh yensunga yokuteseganya. Abachala abachala Sheikh bagenda kusomera ufine batuta ne bagamba kwafa.
0: Enti mwafa.
4: Ee ku school fees.
0: Ye wafu.
4: Iwo wafu kitegeye bubira mugo kukutanga te wali ensunga muganyo kuteseganya mwendi. Nugamba ntinjire kangende yo kusomera. Bagambe kumandi nebo buli kashalo bagamba. Nubera jabalutu uli wagamba sija genda yugenda vana babutu ya gala kutese gana.
0: Chifamunga akuta.
4: Chifamunga akuta nga gama njua msaje ya fa.
0: Njero wata wafa.
4: Eche chitufu shia.
0: Obuto ya sana vana vina ugano mbaweli. Wata tolimu.
4: No. Uwema shui nero kugambi genda jibi. Atu ugani. Anesha ino kula kukugama na mginzeka.
0: Mbutu ya naina nga taina senti.
1: Ya.
0: Mbutu kukubira nga mbutu fudinga na masomeru.
4: Kati ate Sheikh basalamu ale kubenda kuzino nao kinyini otimanyi njitiba genda yo.
0: Nga wasakita na munga siwa angu.
4: Aha, ikipa kito bulungi checho.
0: Asakita basalamu aleko.
4: Basalamu aleko bazibu bote bagenda yo. Chachiriche na kugamba Sheikh ndi alisilamu dini wa daula kwa kutuku wa kechigambo chirichimu wata Qur'ani yu kajisome wata Qur'ani yu kajisole eswala sala atele erogo wa kugamba chigambo kumande kuyo kubija agalo vile ngo chitade mungkola
0: na salamu alaikum
4: ee kuwa Sheikh ulefu mchala na mubukafu eswala alihamu kutajimani asoma yenka nabudu yenka nasali. Wale ile nchi ya kuna kumuga antiyo sala chibi kufu wa chibi kwa kebi yetu kwa diye wa mungu.
0: Why?
4: Nam?
0: Why ino kusumisu mchari?
4: Nenga, desi chechu. Kati nze sheikh nina akafa yu kamu. Sheikh Abbas chirefu. Mungu wa msoni webi ya msova ku. Ya ina mchala we. Sheikh Abbas ya gamba ngo mchala. Sheikh ya mule mungu msomesa kubuja. Era Sheikh Muhammad Nyanzi yasomesa omukyalo yo n'akikwata n'agamba nti Sheikh nze yannama bumusomesa kubujja naye okumuyingira ku mutima yakijja ku Muhammad Nyanzi. Kati kitegeeza bw'oba owagambye nti nno wuno mugamba agende mu ddalasa asome tomugamba nti tikka bintu kudda waka. Kati bw'anadda gw'ky'ogamba ddayo ogikoledde kwani
0: otyo.
4: Akinga ndiye Allah ya gasi soko kisago abomunju yo nafo jote tuko tukalakata nebigambo byo
0: kitufu
4: nefo soka kalakata fe owa kuleme
0: kakati ndikutadde.
1: Okay,
4: kense ndao ke kanu shekhe
1: kaluwa
4: na kugamba shekhe ndi technology yo ya leso obuzibu
1: muluwa
4: era omutesa atosa agenzi na gandi shekhe waliwo time wetu kiranga mubutufu sawo ziraba abana bagenzo okwebaka ekyeggulu tumaze okukijja najja ku kivyo munnaki kivyo akivuddako bwati no bwali ku simu ka message bukajja te zikyakaba zino zimapesa zikamaneja kuziteke ngegenda teke ngegenda nava mudire sawo musambu kati munnayo kutu binasome inasome bwadi Ufikadde chiamani wa umlefu insanji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kafuneyo mundu uza insha Allah tuwelinga tufawano. Zilo msafu tanu mwenda ya mnoti msafu mwenda na notu. Zilo
0: tumide.
1: Aniyo tumide.
0: Musa.
2: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi. Kamimu Musa kabubi tupulika yo. Wa haji Muhammad uzinda de.
1: Eh. Eh. Hatu wati ndiza. Hello.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu Allah. Yogera kudobozi.
2: Mbibabisha Musa Ali.
1: Naam. Okay. Yes, sir. Amanya.
2: Most time you almost early.
1: Yes, sir. Since the day
2: one. One change it. Musomulungi niyo na ye ekisinga ku mu byonna tongera okusaba nnyo Allah katusira buli omu omusajja asabire famire ye omukyala asabire famire ye kyobula nga gira emitima ekiparala bwegiki katutuuka nga fe abasajja kuba ennyama kimu ate nga egyemisana abakazi bakuba nnyo naye nga okuuma embeera yonna yonna yonna abasajja bagumiikiriza nnyo mbuli mbeera yonna dde abakazi bagaza okuba bagumiikiriza abasajja bagumiikiriza bingi tugumiikiriza bingi mbuli mbeera yonna n'abakazi bagumiikiriza n'abakazi bagumiikiriza ku bibaagala nga bo bye baagala
1: okeeteesaba
2: Allah nti abeere ng'atulungamya ffenna buli alina famire ye wakati w'omukazi n'omusajja n'abaana guno omusomo gumuleese gugattamu si bakazi bokka na basajja gugattemu famire yonna abaana n'emikwano yadde nga seeka yagusengese nga gulinga gwa bafumbo emusomo mulungi nnyo nnyo era sabi Allah singa Allah tusasetufuna omukazi omusomo guno nabako kyatulangamya ku byokubanga bibaddeko obujulizi bunnanga we bulinga buwandiike kale kye kyenjagadde okwogera
1: kuteyanzeege
2: Allah babarate agenda okumera yeebeere emirembe n'emirembe
1: amiina. Okay, chukumu musanvu katonyezi mwenda hapa FM kwetuli mukirize akadde ko kagendede ddala
0: msajja mbi agamba ki man arada sadiqa bila aib muntu bwe yagala obeere ne mukwano ogunga talina kamogo ashu wahida wangalabuumu ate wa man arada zawaja bila mashakili bwe yagala okuwangala n'omukyala nga tewali mitawaana kagoganze sagala mitawaana
1: sagala mitawaana
0: ashi aziban wangalanga oli muwulu
1: iji
0: kuba taliyo amuna arada qariban kamila obo yagala aboluganda abajjuvu ngogoganti abaganda bange bonna bonna alhamdulillah ashi kati ali rahmihi wangalanga okutula okutuzi luganda kuba
1: toyunga
0: kale n'olwekyo kyengendereddemu nti obutuba oba oyagala obufumbo nti tebuli mitawaana obuveeko obufumbo obuteeka okubeera mu ki emitawaana era gye tugezaako okubeera nga tukola ki
1: tusavinga
0: insha allahu taala. Sebo maama wange yakutumidde
1: ali atya mukusenganga
0: aganda alhamdulillah ali bulungi
1: amiina
0: n'akutumira nnyo hajjatu sofiya nomukasa
1: ayatya
0: Alhaji Abdurrahman Mutira bana ye yakutumidde bona bona bakutumidde Sheikh Yahya Mustafa Karungi
1: amiina nange mbatumidde
0: kakibwe nti luno Sheikh Amin yakutumidde
1: ayatya
0: bakulisayo nnyo sebo ku mukolo gw'okulembera wali mubagagadde owulira nabonabona sebo koza omwana yeyali ani
1: tayib
0: bekyo
1: bwe byatambula bakutumidde sebo naffe twabaddeyo ejjo ku reception kolo ne butabaddala bulungi nyuma
0: alhamdulillah tumira kati ntumira bano batumidde ntumira ne mukyala wange Mariam Ayubu mutumidde natumira Firidaus
1: yalwa
0: kazibwe
1: hajati kazibwe anoonyezaako leero naye sikulabye hajati manyi olwali tubadde n'omukulu ogw'okulya ku mmere bonna abantu abatambuliddeko mu madiina emyaka egiwera nga 18 tukuŋŋaanidde awo ekasangati ku Great Habib Resort
0: otyowafiisa
1: ate
0: wampise
1: Twayise bantu abatambulira ku maka madini.
0: Zenebe basitambulidde ku nze ngwawo nga special guest.
1: Nga special guest. Nga special guest. Bantu bane tubibaziza nnyo basobodde okujja.
0: Fatuma namulaba. Muzukulu nga mema.
1: Naye nga alhamdulillah muna tubatumidde nnyo.
0: Abasajja bange bepangala nabo embulaku. Mustafa, Sheikh Mutyaba. Sheikh Mutyaba doza mulaba.
1: Nnyo abeera pise nnyo.
0: Abeera pise. Abeera mu kafe naawe n'abulira awo ne bwoba omwagala nga tomulaba. Baumaru, Bakalanzi, baali awala Abdunuru. Abdunuru.
1: Nakinkuwali.
0: Atomulaba agezi ensikya eringa yamuwooza wakatale bazaakayo abawooza. Bana mwena mwena tubatumidde bali awo mwena mwena mwena banange tubatumidde mwenda tewali ogwe tutatumidde
1: waliyo Kiyimba Brown abeera ali ku Salaam Junior School Kiyimba Brown oba sajja we Butambala eri wamu ne Sheikh Mukenya asooka abeerako naye tabira ku ddala oyo
0: Sobra
1: yes Sobra kaziwe naye abeerako ngawuliriza nja munoonyako inshaallah
0: kale bana bali bawuliriza balungi sallallahu subhanahu wa ta'ala batukumire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
0: hajji ali sibalamu baba wange agamba ki
1: jali
0: jali
1: jali
0: baba wawo ajali sibalamu
1: taina bigambo
0: nafe mwituli mpora mpora bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeanza nje mkate wa fesha kesho mutimba. Abwetu bitamuduna ku bairo obadde wauliza bulungi sawa izo zimazo kuwero mukaga. Bitusabudde minallah ebiteredde ebiri bibadde nga si bituufu bibadde binna shaitan. Tuyagala kwebaza mwenna okuwaayo akadde kamwenga kano ne mubanga mubako byemugattako. Ati nitubasabira Allah atekemu obulungi obwere byonna byemukola naffe akibenga kyatwamanyi nga tukyasobola okujjawo nitubako bitubayigiriza ogwo nno kiba kigambo kya bbeeyi nnyo tusaba Allah akkirize byonna banne mbakulisayo mwenna bitubali nabo babadde wali kutwali lyaffe abazze kutwali abaimaamu abazinyi ba chairman tubadde n'olukuŋŋaana lwaffe olwatabamiruka olubadde awo ku kitebe kyaffe ekigenda maaso okuba nga kizimbibwa era mukulaye bulungi nnyo nga gutambudde gwatendo ddala oli twagala okusaasira mukalima waffe Sheikh Kazwe olunakuwaira yafiiriddwa mukadde we naye omukolo gusobodde okuba nga gutambula ne gugenda maaso n'olwensonga enamwe abetwalire yemakindi Ssaabagabo atubaagaliza n'okubayozaayoza bayimaamu emizikiti gyonna egyerabye mu nteekateeka eno abaana ye mutukoze obulungi obutenkanika tusaba ekivu Allah subhanahu wataala abeerenga akkiriza ati naabe basiimye olunaku lwaliro bayimaamu abasinze ku bannaabwe namwe mwongeremu amaanyi namwe abatasobodde kuwangula obaoliawo mweyongeremu amaanyi tujja kuba nga tweyongerayo tulabe nga buli kimu kyona kigenda maaso n'okuba nga kitegeera mwenna twali nabo wali ku Great Habib Resort wali tubadde awe Kasangati agala kwebaza Haji Habibu yatukolera ekifo ekirungi ekiri so beautiful ate nga kisiraamu n'embeera erina nga nsiraamu mwenna babaddewo abadde bazze okujagulizaako maka madiina emyaka gyemaze tulidde ku mmere mutubulidde ebigambo bibadde birungi nnyo abavudde Ssembabule Haji Sevisto C abavudde Embarara ababadde abesoroti ndabye abantu abo abavudde Soroti mwebali nnyo abantu beeyo mukozi obulungi obutagambika abavudde Masindi abakulimirwa mu Sheikh Sozi Yahya muganda wange namwe mwebali nnyo abenda Kasongola tubalabye mukozikolesiokwebaza mwebali nnyo ambudde guwadde banno munaana kutuuka 2006 ate bo webali omukolo gunyalo kwa waiswa kadde waffe le deputy Sheikh yep nakadde ebinyo ebali ddala omulimu gw'otukoledde wamu ne omuntu akwanaganya ebisuubizo bya president mu ofiisi ya president ajeti zamina marole nawe tukoze obulungi obutagambika era tukwebaza nnyo